0: Supplement for Men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! Ishoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
5: Ginawang Generica.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: K5 News FM.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigol. Mga mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: Las 8 size na mga kakifay. Baliktad sa ito ang programa kinagihapon ng Foro de los Pueblos. Kauban gihapon si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden. And kiningabahin na to, Junato, mga ka-K5 sa tuang extend diha, sa mga tatay diha, mga lolos, mga uncle diha. Medyo pigado na ang inyong abilidad sa kama, kauban sa inyong partner ni Ana, ang extend mga ka-K5. I'm sure nga makatabang ni aron nga ma-extend pod ang gitawag nato performance or di gani ang inyohang rounds sa inyohang partner diha kung nakagamit mo ani. Usa ka oras or 30 minutos before pa naman sa inyohang intimate moment diha mga ka-K5 gamit na og gitawag nato nga extend food supplement. Sige, oy, sa mga igsoon na to diha mga ka-K5 ha, nga nangita mog kwarta pero wa moy kadagana na. Pero naa kay ORCR, di gani, kinang titulo sa yuta og balay. Ang yuta dapat dili siya kuan ha, dili agricultural, kundi kinang pwede patindugan og commercial. Aha, ang Asia Link Finance Corporation, gadawat sila og ORCR and titulo sa yuta nga prenda. Ga-finance pod sila. Kung mupalit kag sakyanan nga wala kay pangpalit diha, sila'y mo-finance nimo. Maupod og balay, no? Pwede sila ka-finance nimo. Depende sa ilang appraisal, pero ang Nindot Good sa Asia Link Finance Corporation diri sa Dakbayan, San Carlos, tag-as ang ilang appraise or pag-appraise nila. Unya, mubo ang interest. Kaya mapasalig na ako na ninyo. Ha? Ako mismo, mapasalig nga, mubo ang interest. Unya, pas-pas pa dyan ang proseso. Das binadyod ko ng inyohang kuan, ang inyohang mga papilis diha na dayon, kumpleto, within 2 or 1 to 3 days na adayon. Basig 1 day pa gani, kung ara dayon ang ginapangayo nila ni Bo, na ako sigurado makakwarta ka na. Dito na mo sa Asialink Finance Corporation, pagita alang si Sir Celso Cabatuan Jr. No? Naana siya diha mga kakifay. Sige, before ni Kakifab Jezabel Barbicho, grabe ning balita ni Kakifab Jez, kining ning hikog nga inahan, may connection sa relihiyon. Pero good morning usa kay Maer Sky Kabay. Good morning Sir Bri, greet ko sa akong mama gamay, lumanog, o sa akong papa Zoilo Jr. Bato malaki, tanan na lang na akong mga igsuon sa akong bana Noel Kabay o akong anak na si Marv Loberos. Salamat John, salamat po. Good morning to Jolita Canoy. Good morning Sir Bri. Okay John, kaayo na Santa Rita College kay ako anak diha ng school IT. Ang course graduate na last 2023. Watching you always here in Canlaon City. Salamat. Virgil Salgado, good morning also, and Aim Lupa. Self defense jo dapat buhaton ani mo practice sa lang tag pinaumbak daw. Good morning to Sir Boy Nofable. Ingon ni Sir Boy Nofable diri sa isyo ba ni kuani Cayetano o Matibang. Enya kana si Senador Cayetano ba? Wa gyoy mindset ba? No? Kay unta sa pasangil ni NBI Director Attorney Matibang about sa anomaly sa 2019 nga SEA Games budget, unta iya lang gitubag nga go ahead. Kay wa siya'y angay ikahadlo, kay wa siya'y gihimong anomaluso sa budget. Pero ang labas iya na noong gihagit ang government o sa Attorney Matibang nga og inyo kong imbestigahan, amo pong imbestigahan ang flood control anomalies. Unsa man iyang pagdaog o mag-minal dito siya nga si Attorney Matibag na ay access sa mga agencies nga may record sa 2019 SEA Games budget o giunsa paggasto unya asa man siya mangalap o ebidensya sa iyang pagpangasangil o unsaon niya paglihok o naana siya sa prisuhan kay si Matibag Murabya o sadista pod basta kontraho nimo. Na mauna lagi. Oo, kay kining away ron sa gobyerno, dili naman ni pang gobyerno kundi pang personalay naman ni ilaha. Mahala sila diha, baliko na to na ron K5 Jong, Sir Boy, diri sa ako sa dakong balita ni K5 Jezabel Barbicho. Diri sa Dakbayan San Carlos, we are very sorry once again because dili na mo masibya ang ngalan, only the edad, di po na mo pwede masulti ang address sa usa ka inahan nga mikutlo sa iyang kinabuhi human nga giingon may connection sa relihiyon. Pero di po namo ni masulti kung unsa ning relihiyon. No? Kaya ang kalabanan nga gud nga mikutlo sa kinabuhi kanang naay problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema sa panimalay, problema sa lawas. Kini relihiyon mga kakifive ha? Pinasahi ni nga pagkutlo sa usa ka inahan. Unsa gyud kaha ang istorya ani mga kakifive?
13: K5 News FM Live Report.
12: K5 Jess, isay-isay kuno. Good morning.
14: Yes, good morning kakifive Bri. Gahapon, ato sa Haya kakifive Bri, na-interview na to ang bana aning usa ka inahan nga naghikog patay kakifive Bri.
12: But before ana kakifive Jess, before ana sa yes. Bana, Leo, kung say-say, kung na, kinsay nakauna nakakita ani, paano siya nakitaan, Kipab Jess?
14: Okay, Kipab Bray. Ang iyahang bata, nagikan o eskwelahan, Kipab Bray, muna nakakaplag niya na nagbitay na ni sa sagbayan sa ilahang balay, Kipab Bray. Kay ang bana ani, kaobra, unya ang kanang ginagamit kanang mangmuran moray yahang kuyog kakitabay sa ilang balay. Sumona nga pagka moto nga nakaplaga na lang siya nga nagbitay na sa ilang balay.
12: Okay, unsay gamit ani sa iyang pagbitay sa kaugalingon? Pwede mapasyo ang kwan.
14: Dako okay. Nga PC kakitabay.
12: Dako nga PC, PC sa kabaw, PC sa kanding or unsa na siya?
14: Na amislit kanang lugar nakita na niya nga PC guro ka kita bra diya sa kuan ambo sa unsa nga kuan ka kuan
12: sige kini ilang balay kay Pep Jess wala sila yung mga tapad-tapad ani
14: naaman kay kung lugar na sila itapad mga kwanto ba kaning lugar ko.

0: Kwarto.
1: Ah, sa kwarto mismo. Aha. So, sa atong paghikog niya, wala siya kauban diha bisag mga anak niya?
0: Naa siya kauban ang kinamanghuran.
1: Pila edad po ani kamanghuran niya?
0: Po.
1: Hello, Kipab Jess? Mm.
0: Wala na ko kakuan ka, Kipab, kung lato basta kay kinamanghuran daw.
1: Ah, okay. Maoning 4 anyos. Oh, 4 years old. Oo. Maoning 4 years old ang kamanghuran. Oo, burag maoni. So, while nga higot siya si Angko Galingon, naan na diha ang 4 years old. Buraging
0: bata,
1: anak.
0: Katong bata. Oh.
1: Katong bata. Grabihan, no? Unsa man ni siya, nakapangutana ka kung giunsa niya, nagtungtong ba siya lingkurana, ni ambak siya, unsa sistema?
0: Wala na ko kakuan ka kita. Pero wala man po makasulti kung unsang pagkakuana kay naabtan raman na nga nagbitay na.
1: Okay. Sige, so una nakapalgan ani, nakakita kay Kevin Jess ang anak nga 9-year-old nga gikan sa eskwelahan. Buraging anak, no? Okay, sige. Padayon kay Kevin Jess.
0: Muna pagkay balo sa iyahang bana kay Kevin Bryan nga muna yung naitabo siyang asawa na nasa nakitaan niya sulat sa Kevin Bryan.
1: Oy.
0: Usang ka ba titiran nga sulat kay Kevin Bryan? Nga nangayo dito og pasaylo ang asawa ngadto si Ambana unya na nakasulat niya kanang gimahal niya iya Ambana.
1: Magingon kag usa ka bond paper na puno na or napuno na siya sa
0: napuno puno gyud sa kita bray na nangayo kay kog hapon unya nagpa nya la i kuan gurto i send gurto nila ron kay mao mo ingon karong adlaw i kuan kay to amang go dito na bilin ra sa ilang balay wala na ka picture ba
1: bali bali ang pinakagikuha ni mo nga pinakagikuha ni mo nga point sa yang gisulat is gipangga niya yang bana nangayog pasaylo pero napay uban pa jud di ay nga mga sentences didto mga paragraphs nga yang gi usa-usa og sulti kay Feb Jess murag ana
0: yes oh
1: kita ba okay sige basig makwa nato na no. Unya, unsay connection sa iyang paghikog aning relihiyon? Di na natin isulting relihiyon ha? Mm.
0: Wala yung relihiyon, kakita yung Brian.
1: O, unsa di ay?
0: Wala siya yung relihiyon. Atong Mayo, anilang tuiga kakita yung Brian, naay usa ka tawo nga ni anha sa ilahang balay.
1: Okay.
0: Naay usa ka tawo nga ni anha daw sa ilahang balay. Sukad ato, na sila group chat niya gihimo ka kita bray nga ang kanang asawa Bulacau adto na ang kanang kung naay mga message sa iyang cellphone niya na sila kana bitong adtuan kay kita bray mo na ang asawa Bulacau ulay pa nang hisbana
1: uy okay
0: Bulacau ra na siya ma kung naay kwarta Bulacau siya adan siya iyang bana kwarta Bulacau. Pila po kaadlaw usa mabalik.
1: Tika muna. Pila edad aning bayhana kay Five Badges? Aning
0: 31
1: anyos.
0: Oh.
1: Okay. So katong lakiha nganing anha diha, wala gid to nila na inhan, na ilhan kung kinsa to?
0: Wala gid nila na ilhan ka kay Five Badges kay sukad ato daw nga may aning anha nga lalaki, wala sila kaila. Wala po sila picture o kinsa tong lakiha. Nga mo'y nag-agni anang kanang asawa na musimba ana ilang simbahan niya. Ulay reliyon ka kita, Bray, unya. Gitagaan daw na siya o katong pula nga Biblia ka kita, Bray. Mo'y yung ginabasa ka kita, kuan katapusang sa itong kuan ay niya, Biblia ka kita, Bray, nasa katapusan ko nung paimangno ni Jesus.
1: Tika muna ha. Maulagi na kay Pepjes nga ako adyog kang i-commission pero wala kay commission ani. Gipalakaw ta jud ka dito napita kay interesting kayo ning story. In fact, kita ra ni nakakuha ani sa may ubang yung mga radio station nga nakakuha nga nasibya nila nganing gutlo ni siya sa kinabuhi. Pero what I mean is the story behind of the incident nga sa pagtuo sa bana, may connection kini sa iyang paglakaw-lakaw unya pagbasa og Biblia. Pero sigurado ka kay Pepje, sigurado ang bana nga Biblia jud to ang nahatag, nakalantaw ang bana ani?
0: Yes, naa man gitaguan man kay nila ang katong

0: siya, so kita bring us tayo yung cellphone. Kaya, kanang asawa ha, magsigi na malang ublakaw ka kay Fedray. Unya, tagpila ka adlaw, usap mabalik. Una, ang last niya, ang last niya, isa kalatraba daw, mga duha ka adlaw, usap siya mabalik.
1: Unya, siya ruha, kanusa ganito, kanusa ganito ning abot ang laki diha?
0: Mayo. Mayo.
1: Aning bulana ra dyan? Aning tuiga ra? May, June, July?
0: Aning tuiga.
1: So oh, mga oh. So mga manog 3 months pa, manog 3 manog 2 months or 2 months abi. Mm-hmm.
0: Oh.
1: So sa kapila na ko numulakaw ni nga wala mo dili mo ingon kung asa patubang.
0: Oh, dili mo pabalo.
1: Kapila na ko no. Kadaghana.
0: Kadaghana ka kita ba?
1: Unya wala na tingala ang bana basig nag-unsa ni siya, wala rin niya gisusi ni.
0: Ang istorya ko sa asawa kay musangyaw lagi ko sa ebanghelyo.
1: Unsa nang sangyaw ganit kay Fab Jess?
0: Kanabang ipalapnag ang kwan ibang hili ah, ginawa ko kay Fabry.
1: Ah, burag mo preach di ay siya. Preaching. Pasensya kayo mga taga San Carlos kay ako ang trying hard Bisaya aram magkukupro na yung mga lalom na di yun ako masabtan. Ano? Oo. Lalom na na siya katama kay Fab Jess, di ba? Ingon ni Sir Renz diri o. Sangyaw. Sangyaw is pagpalaganap sa Tagalog. Palaganap or mupakanap og maing balita burag ing ana iya ha.
0: Kana ang ana.
1: Grabiha no. Unya dayon gali kay wala gid masulti kung unsa nga relihiyon ana. Unsa ni?
0: Wala gani kunay relihiyon, wala relihiyon.
1: Unsa bagay ingon nila ang pangalan sa relihiyon di man makaluwas sa tawo. Okay, relihiyon is the name, only the name, pero ang pagtuo nimo dito sa tuang savior mao nay makaluwas jud ano. That's why yung uban, wa na magasimba. Pero uban, di na dyan ganaan mo simba kay tamaran. Ano ba? So, karon nagtuo ang bana nga may connection ni ang paghikog niya kay Pep Jess. I'm sorry, ha? Ito ang giusap-usap.
0: Yes, murag ingana ka kay Fabry kay sukad atong itaguan na nila ang cellphone ka kay Fabry o ang katong Biblia. Nag-uul ng guro itong maayo itong asawa ha.
1: The question is, the question is, ngano'ng gitaguan nila? Unsay rason?
0: Kay sige naman naglakaw, wala naman siya ipaki sa iya mga bata. Kasi Fabry na, kanabang mabili, na, di ba, iskwila iya mga bata. O niya, siya, magsige glakaw, biyaan naman lang niya mga bata.
1: Ay, grabe, no? That's why, keep up, Jess, no? Again, unya, kinang, kinapila ka buk yung anak, ani?
0: Kuan, tulo?
1: So, 9 years old.
0: Na,
1: ah, sige.
0: Mas iba sa iyo ko. Kaya ako na kuan, ang katurang 9 years old, yung katong
1: 4 years old,
0: yung kita bray.
1: On ang 4 years old, sa ni Lucky, bayi ni, may ideya ka?
0: Wala ko ideya kay Fabry kung Lucky magbayi.
1: Sige. Anyways, so, kay Fabrens, naisay video drop, pero pwede pa na mahingagaw kay Fabrens nga matabunan ang nawong. Pwede nga boses na lang sa ta. Di na ito pat... Oh, sige. Keep up, Jess. Ato aning i-restrict gamay imong interview. Boses lang ato ipadungog sa bana. Oo. Kaya i-avoid na to for the benefit sa mga pamilya, privacy sa pamilya. Although nga ang bana, pasalamat yun ta kay kinang ninghatag siya respeto po sa K5. O niya, ang K5 respeto yun nila. In fact, na ay mga gachat diri nga ay taga-amu-ama ni sa diri ana, so wala na akong gapatol. Kay we need to keep no the real score the real name and the address aning pamilyaha because kinigul ang pagkapatay niya dili normal. Oo. So sa paglantaw sa bana na depress siya because gitaguan ang cellphone og ang Biblia or kinang naa siya'y nabasahan sa Bible nga mauto ang possible nga naa'y nagpaluyo sa ang huna-una nga mangin matay siya kay Fab Jess sa paglantaw sa bana.
0: Murag nga na, gid pa doon ka kita, bro.
1: Asa dapita sa duha? Asa dapita sa duha?
0: Kana ang duha.
1: May nabasahan siya. Unsa kaha siguro?
0: Kay karmi man niya ginakuanan yung bana nga na tanawa na unsa na nirong kalibut ana ba gina murag ginakuan niya yung bana nga kanabitaw sa mga naitabo karon.
1: So yes, kay kinang murag ginakuan niya, murag gina-connect niya ang mga hitabo ron sa kalibutan sa Biblia nga iyang mabasa. Anyways, no? Pasensya kayo. Walay relihiyon. Walay relihiyon, basta grupo ra. So, wala ni nakitaan sa bana kung kinsa ang mga kagrupo niya, ana?
0: Wala, Jud. Kay katong human atong Mayo, na nining anha, group chat na malang.
1: Group chat na lang, Jud. Karon dili, ma-access pa nila yung group chat.
0: Na, guro. Kaya naman nilang cellphone.
1: Grabihan. Sige, sige. Paminawon ko na to ang bana. Duwani ka interviews imo, Ma'am Jess, no? Duwani ka video, no?
0: Actually, taas-taas kung palagi pa yung bahay. Galing kay di naman ma-send ang kuwan, eh.
1: Sige lang, portion lang. Keep up, friends. Sige. Ah, pisandiin lang sila. Okay lang. Last 8
2: o na, sige. Sige, basa na. Nabinong yung pinto. Kaya ako, katoliko mong yun. Di mong biya katoliko. Kaya natawa ko. Sige, binyaga mo. Katoliko mong ko na. Siya, nang biya man. Tunga ka nang matawa na. Namit na niya ba?
3: Pero nasa ilan yun? Kanap sila?
2: Wala ko. Di ko kita na nila.
3: Ah, sila rin yun.
2: Siya ka na. Kay ning lakaw man to siya na. Mag-meet ko na siya na. Na, ningangyaw ko na siya na ako na. Muana ng mga tawa na. Wala, di kong sugot. Kailain man ang heyon. Hindi kong sugot. Ay, tunag pa niya. Amo na siya, kung yung lakaw siya. Kaya, kung di mo kong sugot. Ay, ang mga magsuon, yung sulti, ay, ang papa, katulik kong mana. Dili na mayo dahi, mo yung sulti, yung magsuon.
3: Agi, tambagan siya.
2: Tambagan, hindi masyari sa patoon.
3: Murang nausap, yun din ang
2: kuwan. Nausap, yun ang
3: hula-hula.
2: Tungod na matawa na, o akong ipangayo ang matawa na, yung nga nandiyan, makuhaan yun na sila ba kayo. Dili pa na mao ang ikuha siya kong asawa kasi dagdang pa sila mabiktima bitang matasulod na nila ba. Eh wala mong kuno na isimbahan, wala iyo. Abot-abot ka muna. Abot-abot ka muna. Kasi tignapin mabiktima lang ba? Dili alam mo ni kong asawa. Tignapin pa ba na mo na doi kayong mga tao.
3: Itabo a sir na kanang pag-abot nimo naghikog na mali before anang naghikog siya unsay mga kanang ginahimo niya mga karakteristik niya bitaw
2: mo ang kuno ay kanang magibanghilyo lagi kanang siya
3: magbunsa
2: magibanghilyo ba
3: magibanghilyo
2: ginasa magibanghilyo sa mga tao ba
3: how
2: magibanghilyo sa tao dili kay sige kampo anang santos kuno ba.
3: Sa ato pa mura siya ka ng pastor ka mo ato oh, mga laing lugar?
2: Oo, laing lugar.
3: Na, kung sige na siya uglakaw?
2: Oo, oh, taga-layo. Taga-layo ako nang usak si mana, laktaw na po siya. Nagulit sa kuwata ba? Na, tiga ato biya kayo eh. Kaya ang guguan ako, asinda ka, tulo-tulo at adba, no? Balong po sa mga bata. Gasolina ko. Kulang kayo naman ng video kong sugot. Mulakaw siya, no?
1: Okay, K-Pop Jess. Aha. K-Pop Jess. Nawala ba si K-Pop Jess? Ah, sana ka dahil. K-Pop Jess?
0: Yes, K-Pop Jess.
1: Oh, na, inibalik. K-Pop Jess, so, kung sa ito yung i-mention niya about Catholic?
0: De, sila nga pamilya, Katoliko. Sila, ang iharang asawa mo, dili.
1: Unsa gyud ang reliyon siyang asawa di ay? Sa wala pa ni ang laki.
0: Oh, ang reliyon siya asawa? Wala siya reliyon.
1: No. Diba sa wala, diba aning Mayo ra man ni abot ni ang laki nga ning invite niya.
0: Oh, Katoliko.
1: Katoliko sila tanan.
0: Katoliko.
1: So pag abot sa laki, dito na siya burag dili na active sa Katoliko kay may kaugalingon na siya nga giuban-ubanan buraging ana.
0: Oh, nausab na iyang kuan ba?
1: Oh, kuan di ay dili lang tag 2 days, 3 days na iusa ka semana nga mawala dahil sa Tita Jess. Ano naunsa naman ni? Okay.
0: Mo na nga murag na nabalaka ang bana kay Fiber ng ana ka tasan sa mga adlaw nga wala siya sa ilaha. Unya muna nga gitaguan to nilang cellphone nasa tong Biblia kay para di na siya kalakaw-lakaw unta ba
1: sa
0: naguol na manguro to
1: oh, dili burag naguol guol yun ni Kipem Jess because nga na ang sa part sa bana sa usa ka semana nga nawala ni gitry nila ni nga gipangita Kipem Jess
0: oh gipangita na nila
1: unya
0: panawagan din na nila
1: sa mga radio stations
0: ano? Oh, ipanawagan na ikon na nila.
1: Oh. Okay, unya kinang may nag-usap.
0: Nag-usap man sa ilang balay.
1: Pag-uwi ra. Pasensya na, no? Burag baka smiled ani gamay, baka katawa. Pero, kuan, unique kayo ning balita ba kay Pemjes ba? So, how sure ang ba nang ang gilakaw sa aning asawaha is all about the Bible kay Pemjes?
0: Mao may iyahang gusto gid ka kay Pemjes sa asawa.
1: Pasensya na ha, pero na ko'y mga pangutana nga sensitibo gamay. But I don't know if matubag ni mo kay Pab Jess. Basi may kuan ni, may connection sa gitawag na to third party?
0: Wala po.
1: Wala po. Sure ang bana nga wala jod?
0: Yes, wala kita pre.
1: Nakita ni sa bana ang laki, ang personality sa laki?
0: Wala po, wala na siya kita kay yaha focus din sa iyang umbra.
1: Unsay trabaho ni sir?
0: Nasa sinda.
1: Mag-uuma. Mag-kinang trabahante sa uma. Anyway, sige. Nako'y gusto nga makitaan dyan gakuan eh. But nasulti naman sa bana. Ang ginawala na ko madunggan, mayroon sa itubag niya atong karakteristik ngayon mong ipangutana niya, actions niya. Gaunsa siya?
0: Oh, wala bitoto niya makuan ma-explain kay kakita bray. Pero ang iyang asawa ba kay magsige og basa og Bible?
1: Maunay changes ra sa iyang asawa. May kalahian ang iyang mga lihok niya kaysa ginalagbasag Bible. Kay gusto ligi niya mo preach lagi, no? Preaching. Burag ana. Gabihan, no? Anyways, so pagkakaroon kay Feb Jess, naani sa balay nila ang lungon or sa ilang balay dito giatuan ni mo?
0: Pero naapa siya sa funeral parlor diri sa San Carlos City by Bray. Unya, dalo na ron dito sa ilahang balay.
1: sorry. Nag-ops ko kay basing masulti ni yung barangay ba? Never dyan taan na. Pasensya.
0: Wala.
1: Yes, ito dyan ang ampingan. Okay. Kita din professional kay tamo deal aning mga ing-aning nga balita ba, no? Yes, dili ta gusto nga makuan eh. Pero kinimanggog, grabe ang background good sa hitabo. Once again, atong usbon kay Pemjesa, ikaw kay Pemjes, sa kadugayon na nimo sa media, mostly nga mga hikog, ang mga problem is pausab-usab. Diba? Pausab-usab, no? Oo, family problem, money matters. Di gani, may physically unfit. Oo, sakit. Pero kini unique ni ha, is all of, kung pagtuo sa bana, may connection sa Bible, ha? Sa Bible. Puraging ana, no? Unsay mga last words nga nasulti daw sa asawa sa bana before pa naman siya ning hikog? Kumbaga, pinaka-last nga nagsultian ay sila nga duwa, kay Pab Jess.
0: Pinaka-last nga nagsultian ay sila kay Febra. Is katong, padawang na sila tulog.
1: Okay.
0: Padawang na sila tulog kay Febra, ang asawa, tuas-pikas kwarto ba ito? Nga na gusto niya nga magtatag silang duwag, kwan ba? Magtatag silang tulog.
1: Gusto sa asawa?
0: Oh.
1: Unya, wala madayon?
0: Wala makuan kay ang usag, ikapoy. Ang bana, di kag-ubra. Unya, tuas-pikas kwarto ko to o asa ba itong kuana nag matulog silang doon kay Febe?
1: Unsa mango, unsa connection kung kapoy kay matapad raman?
0: Kwan di, kanang kapoy sa'y maglamping ng asawa ko.
1: Oh.

0: Baliktad na ron kay Pep Jess, no? Abot na to, kapoy kay ita, o niya, kay Kayon, padyon ta. Si tatay, lahi, siya yung kapoy, siya. Baliktad na ron kay Pep Jess, no? Li.
1: Okay, hindi kami siya kumbra,
0: tiba na. Siyempre si misis niya, dira na lang
1: sa gini. Kapoy po niyang lawas.
0: Bitaw, no? Pero ang mga
1: lahat... Gapon, gapon kami pa, Bray. Baka panindog sa Braybo, Jag, yung istorya, gapon, di, ta, li, Sabana. Kaya dito sila og simbahan, kami pa, Bray.
0: Okay.
1: Tungkol sa sugo sa lawa, si Ato siya CR.
0: Okay, okay, okay.
1: Mm-hmm. Walay tao, kami pa, Bray.
0: Sa CR?
1: Ay, naghilak. Sa CR.
0: Uy.
1: Ang bakho sa iyang asawa mo, iyang nadunggan, kami pa, Bray.
0: Unsa madang, unsa nga pagbakho, na gisulti, o gahilak ka dyan?
1: Wala, gahilak ka dyan.
0: Grabe. Siyempre, mao mo gani ang scientific study animo ang mga usual nga mga ginabuhat sa kanang nga nawala ang kinabuhi sa imong pamilya. Usahay madunggan nimo ang mga usual nga mga
1: balay unya. Masig hailoon bitaw.
0: That's why.
1: Mausap ang huna-huna. Inyag na ingana na pagpayan siyang asawa.
0: Na, maoni kay Pep Jess nga kining pagsibya ni Moron aning balita, dako kay ni tabang sa uban diha. Because this is a not normal nga sitwasyon. Nga may mga ingani di ay nga mga instances. Nga na ay mga tao nga mo visit sa imong balay. Nga mo pang inganyo mo sa tawag na sa Bisaya mo invite
1: mo encourage
0: mo to join the group, pero ang grupo walay pangalan, dapat may pangalan so that may pangitaon ta kung unsang grupo ni sila. Anyway, sige, kay Pep Jess, ato aning sublion og sibya on Monday, ha, ato aning palalman kay Pep Jess, ha, kay gusto nato nga makit-aning lakiha or basig na inaminaw aniron nga taga Calatrava, kay dito daw siya pirmihan sa Calatrava, nga na ay kauban aning ninghikog mga ka-K5, basig maka-connect mong K5, mangutana ta kung unsa ning mga tawhana. Basig, wala tamo yung basig kulto, murag anak kay mga uso bin aron. Mga anak nga mga kuan. Anyway, sige. K5 Jess, salamat. Good morning, K5 Jess.
1: Sige, Kipa Bray, muna itong patag nga report alam sa programang Forward Less Problems K5 sa Dalba Beach para sa kampiyon niya balita Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Salamat kayo, K5 Jess, sa imuhang mga balita. Wala pa na nahuman mga ka-K5, ha? Kay atuan ng laparon nga balita. Aron lang, Jod, nga makita na to ang pinaka lalom sa istorya aning usa ka inahan nga mikutlo sa iyang kinabuhi diri sa Dakbayan, San Carlos.
2: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Nga ang pagkutlo sa iyang kinabuhi, mga ka-K5, may naay lain nga istorya. Na? Lahi nga istorya nga manindog ang imuhang balahibo. Itong bulbol, mga ka-K5, no? Diba? So, sige lang. Dira lang usa ta kay taas-taas man unta ang interview with K5 Jezebel Barbicho Sabana. Maybe, kung di na to ma-play live sa tong programa, makita ninyo na diha, mga K5, sa ito ang post, sa ito ang page dira sa K5 San Carlos Digital 95.7 today. Ato anang itry nga iplastar og tarong ang balita. Sige, last 8:38 na. Check na to this time with K5 Elmer Sagang. Pila ka mga commercial establishments ba ni? Or mga establishmento o isa ka balay ang gikaon sa kalayo dito sa Himalalod? Kumusta na to na yung sitwasyon, ani?
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Elmer, good morning. Teka lang, K5 Elmer, ha? Okay.
3: Protection sa lungsod sa Himalalod, K5 Bray, nga maabot sa 8 no, kabagay establishmento ag gihong kumpirmado nga naog daw sa sunog, diya kini metabo sa may Barangay North Poblacion sa Himalalon, Negros Oriental, kagahapon sa alas 12:50 sa Caglaon, Kakipay Braya. Mm-hmm. Matudba ni Senior Fire Officer 4, Engelbert Cacaldo, Kakipay Braya, ang acting Municipal Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa Himalalon. Apektado din ni Kakipay Braya no, ang kining gitawag bitaw ga Cebuana o kaning Bikiring, Jimmy Mix sa Kakipay Braya, o ang isa ka baligyaanan o cellphone o na doon ay gitawag bitaw nga dry goods o kaning butika Kakipay Braya o nain pagyod ng mga tindahan o doon ay isa ka residential house. According pa ni Senior Fire Officer 4 Cataldo Kakipay Braya nga gituhan o no, nga posible nga nagsugod ang kalayo sa usa ka cell shop Kakipay Braya, pero giklaro niya nga dili pa kini ang official nga o dili pa din niya official makumpirmar gumikan kay padayon pa ang ilang investigasyon no, aron matinog yun ang tukbang gigikanan sa sunog o rason na ining pagtumaw sa maong kalayo Kakipay Braya. So kagahapon ang natabo nga sunog dili lang ang Himalalon nga fire station na abang mabuno ang kining kasigbit nga lungsod Tayasan, Ayungon, na Libertad ug kining Gihulngan unya alas 3:35 na ni sa kadlawon na deklara ang fire out ang kining nasampit nga sunog. So sa karon nga gibuhat di pa matino or pila gyud ang gatibukan kantidad or ganyo sa maoga sunog kay gumikan na padayon pa lagi ang ilahang evaluation sa nasampit nga mga establishmento kay Kibuhat. So nagi-coordinate po sila sa pipila usab dinhi ka mga tag-iya or nagadumala ini nga nasampit nga mga napiktuhan kay Kibuhat.
0: K5 Elmer,
3: teka,
0: sulod ko ang boses. Gatubag ko ang boses. K5, na loudspeaker ka dira daw. Okay, teka. Burag ako diri di ay, dili di ay muha dira. Tawag kong balik K5 Elmer ha. Kay bag-o ba report si K5JS atong ang kinang balita nga burag baka panindog balahibo, burag napiktuhan mo ko ang cellphone diri oh. Naunsa man burag may ni appeal mang di lang tawo na. Diana, okay na. K5 Elmer, na ka na.
3: Kifebrayo.
0: Mudubli man? Mudubli. Ha? Naka-loudspeak ka guro na Kifeb Elmer, no?
3: Sige, dito na ko yung loudspeak kita, Brian.
0: Ah, sige. Ah, malig eh. Sige. Kifeb Elmer, kiniunsa orang sa ganyan nahitabo ni? Gabi-i siya?
3: Kadlao na ni Kifeb Brayo kaya alas 12 naman ni alas 12:50.
0: Ah, okay. So wala joy, wala ulay tawo jud ani mang orasa. Wala jud.
3: Wala kasi pa naman ang mura ani orasa. Wala na sirado na.
0: Sirado na jud. Unsa to initial nga investigation gikan sa cellphone shop or cellphone store, ana?
3: Based sa ilahag baga witnesses ka Kifeb Braya kadig yung baga anaa kay namo gyud sa sentro gid nga lungsod na tabo. So daghan ang kining makabantay or daghan nakabantay ko no pag-ulbo na gid sa kalayo diha gid na portion kay Kifeb Braya no. Ang ilang initial na investigation sa isa ka kining

0: ligyaanan og cellphone at hyperdrive.
1: Oh, so anyway, pag dira dapita, kabalo naman ta may mga testing ang mga charging, mga mo ana murag usa na guro sa lantaw nila ana ron.
0: Oh, isa ang gani kasi mga brand, ang initial gani nga ko no kining information, kining kini posible kini mga electrical wiring kasi pa brand no, ang ilahan nilantaw ining rason. So karon padayon man gid ilang investigation, the same time ang ilahan assessment mo unsa jud ang matuod gid ini kasi pa brand.
1: Ang sa likod ya aning establishments may medyo informal. Nga nawala ang kinabuhi sa imuhang pamilya o sa settlers area buraging anak sa Kifab Elmar.
0: Oo, na ay nga anak sa Kifab Brydon. Gali, ang may tinagali ka baga establishment niya kining medyo dool mampod, dilipid sila ingon nga totally affected kay Mika na amang goy advantage sa kita rin kay naay mga kaning pader
1: good firewall firewall ana
0: oh kana
1: kung wala ni burag dagandaghan yun ang mga residential houses nga ma-appeal kay Fabilmer, ano?

0: niya Fader.
1: Good. Firewall.
0: Oh, kini ko pag pangalan ko niya naa sa sentro, so mm-hmm. Nasikit-sikit na ko ni diri adiha ang mga tipila ka mga establishment ni Kevin Bryan.
1: Grabe, no? So, usa ka bala? Ay, so far, wala may na nasamdan ani or casualties kay Wilmer, no? Okay man lang.
0: Wala kay ang kining balay kay Kibibray, bali, ang napin lang niya nga balay, nakamantay na daan ang pag-iya kay Kibibray.
1: Oh, good.
0: Diha ng kalayo, so kon man nabantayan pa nila ba.
1: Oh, very good. Sige. Nakay boses
0: kalayo. Oh.
1: Mm, nakay boses ani kay Wilmer. Nakay kuan.
0: Oh, nai kuan ng statement na ni senior fire officer Paul Cacaldo sa BFP Himalalod.
1: Sige.
2: Ana ta ang gitutukan karon nga usa ka tindahan. Based sa atong mga witnesses na diha magsugod pero ato sa yun yung i-further atong investigation, dili mong buta diha-diha dahil yun nga atong ni siyang punto nga mudyo siya rason. Pero na diha na, na atong posibilidad diha kay na may atong makuha nga mga witness nga diha gitsya ni sugod. Pero di pa nato na nato i-reveal yun nga diha yun information pa kay kita po ang lungsod sa Himalalod.

0: Diha gichan ni sugod pero di pa nato nato i-reveal yun nga diha gyud information pa kay kita pod ang lungsod
1: formo mo gawas diha and mag roll down mo sa inyong roll on roll roll up roll down diha i double check yun ninyo ka a pagbuntag balik ninyo hurot yun na inyong mga baligya diha hanaw yun na ba di ba sige if I Belmer daga salamat good morning sir good morning
2: sige sa mga ibibrain na ito ang matulong yung mga balita karoon na mag-arasa ang atagato sa DTX na 500 ng MyPC o Gedi Tribayo. Para sa programa ng Forum Los Pueblos, kaya sa K5 ang nalasagan para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko Gringawan sa Negros, K5 News Japan.
3: Magkamainit lang isyo at kasabi ng bayan, Forum de los Pueblos.
1: Amping dyan sa sunog kay Ingon sa Uban, may pagani daw mabahaan ka. Ah, di lang po baha nga pariyo atong nahitabo sa kanlaon nga Bagyong Tino kay sobra na po to. Kaya ang sunog hot doon, bisag pinaka-last na kuan dira, pinaka-last dira nga gamay nga pagkabutang sa imuhang balay, hot doon dyan ana. Bisag ipis pa diha, no? Bisag un, mga subay, mga kunsa, hurot, oy. Terapia. Anyway, sige, last 8:48 na, good morning lang kay Angkan Vlog, no? Good morning, Sir Bri. Shout out Abirina and Malinaw family. Dira sa tubusog sa akong bana, Simon Kulbe, o sa akong mga anak na si Shakina or Shekina Shania from May Ann Malinaw din sa Bulwangan. Salamat, Sir Bri. Sige. Okay. Nako endorse ninyo mga K5. Basi na mo yung mga sakyanan dira. Di ganit motorsiklo. Last binad yun mga sakyanan. Any kind of sakyanan, K5 Brands. Nga, ang pintal sa inyong sakyanan, hugaw na kaayo, daghan ng mga bagras diha. No, daghan ng bagras ng UP na gabok na ang lawas imong sakyanan, pwede na ma-restore mga ka-K5, pwede na mabalik sa original ang nawong. Ah, dito lang mo suroy sa kuan kinang Irving Auto Repair Shop. Ang Irving Auto Repair Shop mga ka-K5, makatabang na aron mo balik sa nindot ang inyong mga pintal or lawas sa inyong sakyanan. Oh, bisag unsang type sa sakyanan ha. Unya, ang pinakanindot dira sa Irving Auto Repair Shop diri sa Dakbayan, San Carlos. Kay sabot-sabutan ra nyo ang presyo, istorya-istorya ra mo diha mga ka K5, syempre sabutan man yun na pero kinabang bahado siya. Barato siya ikumpara sa ubang mga pamintahay. Oh, aside nga barato siya, durable. Oh, durable ang nindot og agi unya hining kay paggawas diyon sa imong sakyanan. Sigurado dyan nga makaingon ka, oh, kini. Na, ang gapatrabaho dira, ang gapagama diha, or gapapintal karon mga ka-K5 nga mga sakyanan, simple lang naman, mga konsihal, vice mayor, uban mga pulis, uban mga doktor, na dira gapapintal sa Irving Auto Repair Shop. In short, masaligan dyan sila. Oh, naalan dira sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, diri Dakbayan, San Carlos. Pangitaalan ninyo, ang Irving Auto Repair Shop. Pangitaan ninyo si Tatay Irving diha kay daghan kay dihang mga tinawon niya nga makatabang jud aron mo balik sa hamis kaayo ang imuhang sakyanan, ang pinta, mga gabok pangwala una. Sige, 8:50 na mga ka-K5. Dito sa National, ang istorya karon kay seryoso na kaayo ang National Bureau of Investigation sa pagpanguna ni Attorney Matibag sa investigation nga ginabuhat nyo karon aning SEA Games 2029. Gamay nga background ha, SEA Games 2029 nga ang nag-leader-leader diha sa panahon ni former President Rodrigo Duterte mao si Senador Alan Peter Cayetano. During the time, dili siya senador. So, ang SEA Games, porting dakuan na nga sport sa sport events nga dirigi held sa tua sa Pilipinas, no, dirigi pahigayon. So gibudgeta na sa gobyerno og milyon-milyon mga ka-K5 ning patindog usa ka sports complex. So may nakit-an nga mga irregularities or kumbaga medyo anomaluso nga pagtransaksyon aning gitawag nato nga sports complex sa ilalom ni Senador Alan Peter Cayetano mga ka-K5. Usa sa gina-question po diri, kining itawag nila nga cold drone. Kinibang butangan og kalayo Murag torch ni siya nga gipatindog nga ang presyo daw mga ka K5 miabot sa 50 milyones pesos. So, dako kayo ang questionably ani according pa sa mga report. Nganong ana man jud siya ka mahal, no? Nga gipatindog ra man diha nga butangag kalayo mga ka K5. Na ako'y gusto ipakita ani ninyo napamaytay gamay oras. Kali di na ako makita ani yang picture, no? Kay bisig kamo mismo kung dili mo mudayaw makapamuyayaw mo na. teka muna ha. Kay na wala man diri ko agi kuan gani ha. Ang ko agi pagawas gani ha. Gusto na ko nga makita ani sa tumang kini-kini ni ana. Okay. So mao ni siya mga ka K5 nga gawon binato K5 branch be. Ni appeal pa jud ning walay labot na pitik pa jud do. Nga kuan ta. Are na ni ako diri. Na ako diri K5 branch. Paspas rin ni kay gusto na ko before ta mo end sa tong program aning buntaga. Ipakita na ko nila ni kung unsa ning cold drone nga murag mao ning imbestigahan karon kay ang presyo niya ani nga pagpaubra ni Senador Alan Peter Cayetano during the time naa sa 50 milyones pesos nga kinang questionable jud kaayo kung bisan ikaw ang galantaw ani mga ka K5 naa eh. Nagipakita ni K5 rin sa tuwa lang tawanan ninyo sa tuang live diha mga ka K5 sa kuan kinang K5 San Carlos Digital 95.7. Mutuo ba mo ani nga 50 milyones pesos ang kantidad ani ang pagpatrabaho aning cold drone, no? Oo, sa kining sports complex mga ka K5 atong 2019 nga ang nganong ana jud na siya kadako, no? Nganong ana jud na siya kadako nga maoni ang usa sa giimbestigahan karon sa National Bureau of Investigation nga nakahatag og kulba og kahulga ron ni attorney Alan Cayetano. Wala man siya kuno makulbaan jud. Klaro kayo. 50 million pesos na kinang naikalayo ha, kinang naikalayo. 50 million pesos ang bili or balor ana ang kantidad mga ka K5 tapad sa aning sports complex. Na. So karon imbestigahan siya. Ingon niya kay imbestigahan man niyo ang SEA Games. Moimbestiga pud siya sa flood control. Makayo na gani. At least mahibaw-an jud kung kinsay gasugid diri kuan tinuod og namakak mga ka K5. Makit-an jud ni kung kinsay mga kawatan diha og mga nagpalapaw sa kwartas gobyerno. Nanimaho na. Aron nga dili mo manimaho mga ka K5 pariho aning nila nga nanimaho na ang mga projects. Gamit mo diha klinika Deo Fresh. Butang ninyo sa inyong mga ilok mga ka K5 human yung ligo para fresh na fresh sa tibuok adlaw. Klinika Deo Fresh. Wa na koy oras mga ka K5 Lunes na punta. Sa ngala na lang sa muang CEO Doc Ramil Itangoy. Salamat Lord, kini ang The King of World Media sa Dakbayan San Carlos K5 Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
9: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
10: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP?
9: Ako, Dok, mag D3 bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa tuang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
10: Ito na, ang D3 bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matag-alaud Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
9: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
10: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 bio, duhang iyang paligunon.
9: Muni guwapo.
10: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
9: Wow.
10: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
8: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
10: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura sila mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magri record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
9: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
10: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
9: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
10: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
9: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
10: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
9: Ayaw, abusoho.
8: D3 bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
8: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sipon tra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend
9: food supplement for men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
15: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
14: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
15: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
14: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
15: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
14: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
16: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Carving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: The doctor is in.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
24: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
23: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
24: tulo pod ka kapsul sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
23: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
26: Ako si Jean Paul Generoso.
27: Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
26: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
27: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
26: Correct.
27: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
26: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
27: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas.
26: Almoranas.
27: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
26: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
27: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa imong digestive tract.
26: Correct.
22: DTX 500.
28: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Efektibo yung kayo yung DTX 500.
22: DTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
27: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
26: Lahi.
27: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
26: Uy.
27: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
26: Mao
27: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang mighty si sa pagpalig-on sa imong immune system.
1: Mm.
27: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, uh-huh, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
27: Kung green naman, okay, ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon,
1: uh-huh,
27: or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo.
1: Mm.
27: Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall.
1: Mm.
27: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal,
1: oy,
27: bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
27: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
1: Mm.
27: Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication.
1: Mm.
27: So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo, huh? DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500,
7: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Semana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C,
7: mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
19: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
19: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
27: Mm. Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
19: Oo.
27: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini.
19: Mm.
27: So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor ni ini.
19: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
27: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
19: Vegetarian.
27: O wala jug ko gakaog karni.
19: Uh-huh.

0: ni mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
0: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources. Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede ready ay utan, ano?
0: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila, Sir GP.
1: Gusto.
0: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
5: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
5: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.

0: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna yung rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanan mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Dagan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok.
2: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
0: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
2: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? ang kiton sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang kiton ni ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Wala. Naara jud na sa ditribayo.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
2: Ditribayo.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Biwise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa ditribayo.
1: Correct.
2: Ditribayo.
5: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo after 2 months sa pagtengi na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
6: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
6: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa Jude, ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
6: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man o D3Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
6: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
6: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 ikis.
6: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
6: Kung kainom kag D3 bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
6: Unya, Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung mainom kag D3 bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
6: Wala.
0: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
6: Unya, ang D3 bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang Sir JP.
6: O, dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
0: Magkataas ang imong metabolism.
6: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
6: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
6: Gusto.
0: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
6: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Nya gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 bio.
6: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naa sa D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
6: wala.
0: Wala na pod.
6: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
6: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
6: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
6: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan nato ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
6: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
6: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
6: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas ang antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta akong gainom og DTX 500 og Mighty C matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
5: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit. Wala pud gi exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta akong sa DTX 500 og Mighty C kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Pero kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
4: kapag kadaghan.
5: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi sa GP. Kinaunhan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga Hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og Mighty C. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
1: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa level sa oxidative stress.
4: Husto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
4: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki o 82 pod sa mga babay. Ang Finland, naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki o 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto, prutas, utan, o usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
5: Sa kinatibukan, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, move bisikleta o daghan ang Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
4: Wow!
5: Diya pa, Jun, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
4: Uy.
5: Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
4: Dili pa busog.
5: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado, Jun, nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
4: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Do ako sab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant-a na makaugana sa kama? Masinug, may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay.
5: Sa DTX 500.
4: Protektado ka.
5: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una. Today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa banko aron mo withdraw sa sweldo?
16: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
15: Hala, naa di ATM dito?
16: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pod ka sa office kay miyembro tag iabya pod ka.
15: Daghan magtawo dito good.
16: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
15: Ama o ba besh? Pwede ka na dito? Sige ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
16: Sana all naay i-parking.
17: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: T3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may T3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Sa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
8: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
9: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
8: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
9: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
8: Daghan
9: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
8: Correct.
9: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
8: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
9: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
8: Correct.
9: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
8: Oh.
9: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
8: Wala.
9: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
8: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
9: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
8: O upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
9: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
8: Gusto.
5: D3 Bio!
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayong akong blood sugar.
10: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
8: Sa
9: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ito ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
5: D3 Bio!
9: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
8: Oy, wow!
9: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
8: Correct.
9: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
8: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
5: D3 Bio!
9: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
8: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
9: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
8: Sunog.
9: Mabangag, Sir GP, o mahimong
8: ulcer.
9: Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
8: Ikis na pod.
9: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
8: Wala.
9: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
8: Correct.
9: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
8: Oh.
9: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
8: Ay wala.
9: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprine.
8: Oh, monolaurin pa na ha.
9: Napay
8: caprylic pa o capric acids.
5: D3 Bio.
9: So sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
8: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
5: D3 Bio.
8: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusohon.
5: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako.
3: Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
6: ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
6: ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DGX 500.
4: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Alright, maingod to mga ka-K5, labi na sa syudad sa Canlaon. Kumusta sa itong mga soaking ating paminaw? Ngayong adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Pero sa ngalan sa Ribok Pers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM sa San Carlos, sa pagpanguna naman ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM sa Gihulngan, sa pagpanguna usab ni SM Francis Edward Garces Obak. Kinig gapon yung alagad sa Kanginan, kinig si ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Dito maglangan mga ka K5, ari na ang atog ng mga headlines.

0: sa mga headlines. Kalayo gituhuan nga nagsugod sa cell shop sa natubo nga sunog sa Himalalot. Bana naman sa naghikog patay nga asawa da sa San Carlos. Nanawagan sa publiko labi na sa mga asawa nga dili motuo sa taog nga manging ganyo nga mosulod silang grupo aron dili mapareha sa gidangatan siyang asawa. 21 ka mga wanted person na aresto sa Negros Oriental sulod sa isa ka semana. Samtang 48 National Disability Rights Week. Gisaulog naman sa siyudad sa Bayawan. Beno, itong tulaman ang gipalihan sa mga tingwa sa itong tingala ko, Kinay Carl. Diriday. Atong tulumanan gipalayan sa mating sa atong epektibo nga DTX 500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement, ang atong Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. Ay sa kalimot ang atong DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga pang-ligon sa immune system. Kay may probiotic siya, may good bacteria, may malunggay pa. And the same time, mga to naman nga D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. Ay siyang kalimot, ang ito nga Extend Food Supplement, the adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O niya nga ito ang DTX Liniment Oil, Clinica Spore Biotics, the Tommy Guardian, ang atong DTX Beauty Soap ug ang Clinica Dio Fresh. 11 Mbps. Nakatawar ako mga ka-K5 kay una, 'di ba, nahitabo to niya daghan ning nisunod ba katong sa San Jose National High School nga namusil niya gining ang uban, may mga threat na sa mga eskwelahan. No, may mga kuan niya naapod to sa San Carlos. Dayon drigan is kanlaon na ah. No? So nagkutay nga nagkutay mga ka-K5. Latest dito sa Bacolod, grabe gitamnan jud og kining bala. No, nga may mensahe mga ka-K5 kay bully ko no. Dayon karon na may nasagap ko nga balita. Kining isa man ka naitabo sa duha ka mga tulunghaan sa Sugbo. Kay nakadawat ang Talisay City National High School sa hulga sa pagpamusil niya itong Hulyo 5. Tapos susama pod nga hulga mga ka-K5 sa usa pa katulungaan a day after. Human sa investigasyon mga ka-K5, kabalo mo pila edad sa involved? 12 o 13 anyos. Grabe. 12 and 13 years old pa mga ka-K5. Asa man ding mga ginikanan ani? Unya, according pa sa police, pinaagi sa ilahang chief of police. Miangkon ang duha. Kabalo mo sa rason mga ka-K5? Ang rason nila, ilatong gihimo ang pagpanghulga para masuspend ang klase. Ha? Masuspend ang klase tungod kay wa sila kaandam sa test. Uy, tinuod na! Usa ka estudyante sa Karkar City niya sa Talisay City. Now, ani ko no mga ka-K5. Na ba to'y tinuod ba ka to? Katong gingo nila nga na'y bagong features ko no sa Facebook. O, tinuod to, Carl? Katong bagong features sa Facebook, mga kung ikaw, minor de edad pa ka, nga naakay ka ng muhatag ko noo nga ang Facebook o kaning age ko no nga kuan. Nga pag once nga mag-kuan na ka, mag-register ka sa Facebook, mabalaan ngayon mong edad, bata pa ka, naasay features nga di ka pwede maka-access. Tapos, gawas pa nang di ka maka-access, napod siya'y curfew. Kung tinood na Facebook mo, kung kuang yun na siya, kung inyuhan ang i-implement, na kung kalipay mga ginikanan. Ang problema lang, kay basig maparehos ni sa katong SIM card registration ba? Nga bisa ng amo, ang kaning unggoy pwede makaregister. Bisa ng unggoy mga kakipad, kipat-kipato na lang mata. Bebe, social media technology company also said it is testing ways to restrict teens from seeing too many posts in their apps, Explore, Feed, and Reels tabs about certain topics that may be helpful at first but could veer into harmful territory if shown repeatedly, such as posts about nutrition, weightlifting, and copying the anxiety. Sa meta ni, 2025 pa man ni Carl? Bago na ni June 3. Instagram, Messenger, WhatsApp. Meta expanded teen accounts. Nga di sila pwede makakita mga ka-K5. Unya katong dapat naagid sila iku ano dela do mapugna ning kan kining vlogger. Nara ba to'y vlogger mga ka-K5 nga mangihi? Diba no, para daghag ka ng views. Mangihi lang po takal. Problema ka. Problema kami mangihi ni Carlo. Ang ngayon pa iro. Paska ni panahon na rin. O ni nakanindot mga kakifibs. Problema mong good. Kung madayon baka ni kay nabaya diya ang kita. No, niya. Ang saan tala ni mga vlogger nga tag kanina. Nabay mga sikat nga vlogger, Carl, nga tag 12 years old, 13 years old, 14. Nabay mga sikat nga vlogger. Gamay na ang ilahang mga views mga kakifibs. Unya, gusto na nila mga ka-K5 nga i-ban na siya or i-regulate. Ang problema kay na may manglusot Japon sa Facebook nga hubo-hubo. Diba, kabantay mo? Sige, alas 11:29 na mga ka-K5. At 2,100 sa itong talamanan, aris sa itong mga report. But before, ay kalimot mga ka-K5 ang itong mga produkto sa Klinika de Alternativo. Mapalit na sa tanan ng mga branches sa Klinika de Alternativo sa inyong lugar. Dari sa San Carlos, available sa may Vigo, Stilo, Araneta, Barangay 3. Dari sa Canlaon, tapad lang sa K5 News FM at bang sa Guest House, National Highway, Barangay Panubigan, Canlaon City. And the same time, mapalit sab dira sa may Hana Pharmacy sa may Midtown, Midlife Pharmacy sa may Barangay Mabigo, Philmart Pharmacy at Ubangan sa Ceres Bus Terminal, dira sa may Sed Pharmacy, Barangay Mabigo, St. Vincent Pharmacy sa may Ubos at Ceres Terminal, paingon sa Oval. O yan, hapod na sa Kang Mamsani Maalat Store sa may Oval, Panubigan. And the same time, mapalit man mga ka-K5 sa mga KSS leaders. Maingon to dira sa itong mga KSS leaders, led by Ma'am Roger Villando, ang atong mabtikon nga presidente, atong vice president si Ma'am Maribic de la Paz, ang ato ang secretary si Ma'am Giselle Pasinabaw, and the rest mga ka-K5, mangutod na kang Ma'am Josephine Mabo sa may Masulog, Canlaon, kang Ma'am Merlin Antulo, dira man kang GL Antulo, dira kang Kitsanay Nonoy Latornas, dira sab mga ka-K5 kay Ma'am Roslyn Godoyo. Maingod to mga ka-K5. Kang Marfil Sibalyos, maingod to. And at the same time, kang Boss Alexis Visagas Pirater. Onya, maingod to man mga ka-K5. Dira sa may Linotangan. Sa tanan-tanan ng mga Quezon leaders ta, and also da kang Ma'am Virginia Morelia sa may Angas Dos, Jessa Solusod sa may Upper Linutangan, and kang Ma'am Chanelyn Dilobio naman sa may Panubigan, Nating Jimena may ngudto dira sa may Gabok, kang Ma'am Maricris Larisma sa may Barangay Binalbagan na sa may Urban. Sige, alas 11:31 na mga ka-K5. Ari na ta sa mga reports sa itong mga kaubanan. O may ngunto kang Tristan Wyatt Gulay. Unahon ta si ka-K5 Elmer Sagang. Regarding na kining naitabo nga sunog dira sa may Himalalon. Isa sa gikatahapan o gituhuan nga nagsugod kini sa may cell shop. No? Standby ka-K5 Elmer. Nasa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer.
2: Ka K5 Steve Nogi gikumpirma sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Himalalon nga walo ka mga establishmento ka K5 Steve ang kini gikumpirmado nga naugdaw sa sunog no diya sa bahiya. Barangay North Poblasyon sa lungsod sa Himalalon din natabo kini kagahapon sa alas 12:50 sa kadlaon. Hulyo 16, matod pa di Senior Fire Officer for Engelbert Cacaldo Kakivestib, ang acting Municipal Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa Himalalon. Apektado ni ini no Kakivestib, ang kining gitawag si Buwana, Lier, o kining GB Big Shop, Park and Go, City Food Himalalon, o kining Gordon Merchandise and Dry Goods, o kining isa ka butika, o lain pa gid nga isa ka tindahan o usa ka residential house. Dugag pa di Senior Fire Officer for Cacaldoga gituhad nga posible kagipisip no nagsugod ang kining kalayo sa isa ka cell shop. Apan iyang deklaro nga di pa gid kini ang gitawag bitaw nga official nga makumpirma tungod nagpadayon ang kining gitawag nga investigasyon aron matino ag tukba usab gigikanan sa sunog may rason sa kung unsay rason na pagtumaw ini nga mao nga kalayo. So giabagan no kagiba isip ag kining nga nasampit nga sunog pagpalong ini mao kalayo sa kasikbit naman nga lungsod og syudad nga fire station na nga kining tayasan ayungon la libertad og ang gihulngan unya alas 3:35 na ni sa kadlawon nga gideklarar sa BFP nga fire out ag mao nga lugar unya padayon pa karon no ang clearing og assessment operation kay gani according pa sa pinaka latest nga report sa BFP ang kining karitibuk ang kantidad dili pa sila maka figure out kay kay state kun pila gyud ang kining pila gyud ang ining danyos kay gumikan padayon pa ang ilang gihimo nga evaluation sa napiktuwag establishmento. So mo na karon kag gibuhat diba ilapon ning gitino kay di magudningon nga usa lang ka establishment daghan maguni. So ilapon ning siren kon pila gyud na ang kinatibuk-an nga damage ining kon ining nasabo nga sunog kag gibuhat.
0: Oo, pero ang initial money diragikan sa cell shop yun.
2: Kana kag gibuhat no gikan gyud sa shop base naman sa nakuha usab niining mga witnesses pero dili pa mo hatag o kining gyud nga official gyud nga diha gyud kag gibuhat state sa maong cell shop kay imbestigahan pa magud ni so mao ni ag hibaw-on sa to aga baga BFP kon matuod ba gyud nga diha gikan ang nasampit na kalayo.
0: Pero wala sila initial kon kuan kanang unsay cost, faulty wiring ba?
2: Kana ang ilang taon nila kay K5 Steve kay diha magun sa area aning orasa kay K5 Steve kay establishment maguna halos diha nga area so wala man po tingali maghaling wala man po tingali o maglungag diha nga area. So wiring gid kay K5 Steve ang ilang initial run kun ang ilang taon pero ila pa ning tinuon kun unsa bagyo kay kun tinuod nga diha sa cell shop posible nga dunay naka sa tawag ni nakasaksak ka ila pa ning mao nang ilahang nga initial nga nadawat sa K5 Steve pero ila pa ning i-verify pa pod.
0: Pero at least wala bang gyud na kuno may casualty or why na injured.
2: wala kay ang kining kalayo sa nagsugod magud ni sa mga nagkadayang establishment. So kining mga establishment sirado na ni ining orasa, pero kining naapil na panimalay kay Kiwi State, nakagawas na didayon ang kining mga nagpuyo ni ini kay coming pa man ang kalayo diri mong gidiyong direkta gid sa ilaha. So nakapatay pa sila.
0: Pila ni lima ka establishment?
2: According po sa report sa BP, 8 ka Kiwi State,
0: walo.
2: Including nanini ang balay.
0: Isa balay. House. So 7 ka establishment, isa ka residential.
2: Kana.
0: Muni kuan basta sunog gid nya, kuan para ba bago pa ta nag fire prevention unya karon pa gyud is disaster resilience month.
2: Mao lagi.
0: Oo. Sige mer.
2: Sige, unya na pa ikon nagagibo sib no na pahayag ni kuan ang kaning atoag kaning sa to gani acting municipal fire marshal sa Bureau of Fire Protection sa Himalalod si senior fire officer for Engelbert Cacaldo kalamot usab ini ginasampit insidente nga mao lagi gituhan lagi nga gikan diha sa Celestia Park Fire Station.
0: Sige.
3: Ang atong gitutukan karon nga usa ka tindahan based sa atong mga witnesses na diha magsugod, pero ato sa gining i-further atong investigation, dili mangguta diha dayon nga ato ni siyang punto nga module siya rason. Pero diha na atong posibilidad diha kay
4: diha nagsugod.
3: Na may atong makuha nga mga witness nga diha gid siya nagsugod. Pero di pa nato na i-reveal yun nga diha yun information pa kay kita po ang lungsod sa Himalalod First Station, bisan sa ubang mga lungsod nga lunay istasyon, itagaan pa ta upanahon nga mahimo og spot report within 24 hours. So after ana, mga initial pa na siya kay napatay progress, napatay final, usa na gyud ang pinaka-final nga report unsa gyud siya.
2: So mo na effective do ang kinig pahayag sa kinig acting fire marshal sa BFP sa Himalalod nga si senior fire officer for Engelbert Cacaldo kalabot sa nasampit incidente gani dugang pa ining nasampit nga acting fire marshal sa nasampit nga buhatan diya sa lungsod si Himalalod nga nag-auhag siya sa mga publiko labi na gyud sa tag-iya sa mga negosyo nga ingon man sa mga residente nga always gid nga susihon kining mga electrical wiring nga kay Steve unya likayan pud di mga posible nga fire hazards ingon na kagibis si arong malikayan usad no ang mga susama nga insidente o ingon ining insidente kagibis Steve.
0: Oh nya magbawal pud magdulag kalayo.
2: Oo kana.
0: Ayaw gyud. Ha? Diba? Ang naging yung
2: laro. Ang lain, nga doulas kalayo.
0: Laro ng apoy. Okay, okay naman ko na magdula. Basta big laki. Delikado na magparehong laki. Meron sa niing ang kineng panawagan sa panabigan?
2: Kuan saman?
0: Kaning meeting sa mga senior citizen?
2: Ang meeting da sa senior citizen nga kay K5 Steve kay lagi ni bisita diri si konsehal
0: Arturo si Sir Kagawad Turoy. Anggoy.
2: Si Kagawad Arturo Anggoy. Mas naila ginay siya kay Steve nga Turoy.
0: Turoy
2: itawag mula. Turoy itawag. Ani na siya kay Steve kay lagi ang ila untang meeting para sa mga senior citizen. Ato untang kuan kining pagbuto sa bulkan.
0: July 9.
2: Na atol man pud hinoon, so for security na lang po or kaning para sa safe ato aga mga senior citizen diri sa Panubigan, kuan lang dili na lang ipadayon ang meeting atong kuan atong adlaw.
0: So gay reschedule.
2: Reschedule ni kay Vice Steve niya sa ilang schedule nga na desisyonan kay gikonsulta man pud niya ni sa USCA man pud kay sila mangi ang USCA mangi ang kining kon ani kining dunay katungod ani gyud. So kuan ra man pud nahimo lang gyud nga may in charge sa barangay Marubigan si konsehal or kagawad Arturo Turoy Anggoy na i-reschedule na lang sa second Monday sa Agosto. So bali Agosto 10. Di ara sa gymnasium sa Panawigan.
0: So kato mga seniors, mga senior citizen, nga ang meeting ninyo nga imbis atong Hulyo 9, dito na ipaygayon sa Agosto 10. No, sa Panubigan ha, mga taga-barangay Panubigan. No, para na sa mga miyembro sa senior citizens.
2: Mo lagi kay sige gidangop na ni ka ko kagawa dire niya hoping mapud no sa mga pipila po nga nakabati on niya dunay mga kailang nga senior citizen ipabalo na lang kay di man gud maabot ka kay 5 state ang ubang mga city kay kining Panubigan naasa napulo o oh, napulo ba to ang giingon niya nga mga city sa Irina lagyo na man gud ang iban nga mga city so nagdangop lang siya kaning radio station kay para usab o dire sa K5 kay para usab nga mapaabot kini nga mensahe nga K5 state kay para gid ma makabalo ang mga senior citizen diri sa Panubigan.
0: Ilo ko print na mer niya ibutang diri para kada may programa ma-announce oh, sa mga senior na way labo tong feeling senior. Ay mingon ding uban kami ganang kami magpabata magpa feeling senior na. Mayngon to da kang kagawad ano turoy anggoy o niya kang kwanpod kagawad Florentino Kosalim. Oo. Sige mer.
2: Sige, so mo na ito ang batunol ng mga balita karagora sa K5 Steve. Gatod ka sa DTX na 500, MyTC o G3 Bio. Para sa programa ng 11 Mbps, kini sa K5 El Merasagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Nagral sa K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alas 11.42 na. Shoutout lang day ko sa Kongsilingan sa proper masulog og happy birthday si Mingski Abiso. Birthday niya ron? Ha? May no, kay natunong pod sa iyahang adlaw na tauhan. Way ginta da. Bitaw sa happy happy birthday ah. Sige, alas 11.43 na mga ka-K5. I-check naman na to si ka-K5 Jezebel. Regarding na mga ka-K5 ning balita. Nga kinitaong kapikas taon sa asawang nagkutlo siyang kagulingong kinabuhi. Nanawagan taon sa publiko. Labi na sa mga asawa nga dili motuo sa taong manginganyo nga musulod silang grupo. Sa kaning grupo ha mga ka-K5. Nasa linya ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
4: Yes, kita sa hinayang sa akong volume ating kon. Yes, K5 Steve. Nanawagan karon ang kining usa ka bana ngadto sa mga taga San Carlos labi na sa mga asawa ka K5 Steve nga dili dayon mutuo sa mga tao nga muanha sa ilang balay nga manginganyo ka K5 Steve nga musulod ni sa ilang grupo. Kini human niya maghikog patay ang iyang asawa sa usa ka barangay dinhi sa San Carlos. Yang tanabitog nagumon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kuyog ang maong grupo ka K5 Steve. Dili gusto sa bana nga may tabo kini sa uban pag mga babayi din sa dakbayan sama sa gidangatan sa iyang asawa ka K5 Steve. Base sa saysay sa iyang bana, aging bulan sa Mayo, ning tuiga lang ka K5 Steve, doon ay usa ka lalaki nga miadto sa ilang balay nga nangagmi sa iyang asawa nga musulod sa ilang grupo. Doon na ni sila'y group chat. Gitagaan ni ang asawa o Biblia na color pula na may title ka K5 Steve na Huling Araw ni Kristo. Human ni anak ka K5 Steve, nagsigi na lang ni o ganang lakaw ang kining asawa. Mawala ni siya o sa kasimana, duha ka adlaw, pero maulira ni siya sa ilaha ka K5 Steve. Tungod sa kabalaka sa iyahang bana, bitaguan ni nila ang cellphone sa asawa o katong Biblia. Apan gikuha ni sa asawa ngadto sa gitaguan unya pagkakuha niya ni cellphone nalipay ni sag maayo nga nakuha niya kay nalagi didto katong kanang group chat nila ka K5 Steve. Anang gabi una ni siya magkutlo siyang kinabuhi kwan July 14 sa gabi namilinbili na ni siya sa iyang mga anak kay Five Steve. Ni ana siya sa iyang mga anak nga mukuyog mukuyog mo na akong tulo mulakaw ko so dili mo mukuyog di na mo kita nako mo to ilahing kung ano niya, niya nagbilin siya og sulat kay Five Steve sa jud ka ban paper nga iya ning giuluhan niya kining beer nga na siyang bana dayon mahal kita pasaylo ako okay yan ko at ang katong uban niya makuan wala na ko kita si Five Steve ang katurang uluhan mo'y ako ang nadungog sa iyahang bana sa na-interview ni siya na ito gahapon si Five Steve
0: yan so na to. Unsa may kuan unsa may kuan ning grupo kanang sa relihiyon?
4: Yes, relihiyon siya kay Five Steve.
0: Pero wala siya nakita nga kuan. Wala siya nakita ba nga kanang irregularities nga kana bitawng namang koy uban nga relihiyon nga kung aton lang taon ang ilang seremonya daw kulto na.
4: Wala pud ka kuan ang bana kay kanang muanha unta na sa balay sa ilaha ba kanang grupuha nga di ka musugot ang kanang bana kay katoliko lagi sila.
0: Ah, uso
4: asawa.
0: So lain og kuan lain nga relihiyon.
4: Lain og relihiyon kasi sa Steve, wala poy kuan kung unsang relihiyon na.
0: Oo. Pero katong Biblia nga gihatag nakabasa ang bana.
4: Kuan ra huling ang title ra man to huling araw ni Kristo.
0: Ah, dili siya Bible.
4: Bible siya, pero ang title ba, Huling Araw ni Kristo?
0: So,
4: wala ilaing kuan.
0: Wala po niya giukban, nga gibasa niya, nga mao ba itong subay ba Biblia, ana?
4: Oh, giukban na niya, pero wala may kuan, relihiyon.
0: Di na, naman, may laman ni mong kuan ang Biblia, kay naman ay mga kapitulo, versikulo. Okay, na may uban po nga, murag Biblia, pero ang unod, kuan di ay kan sa tawag ni kanang pagtulunan sa reliyon dili ang unsa ni pulong sa Ginoo pulong man sa Ginoo pero base sa ilaha nga kuan ba sa ilaha nga pagtuo oo kay lisod pud kayo kung ato ang mahusgahan no pero ang kuan lang pud nato nga at least ma-clarify man ng unsa tong unod ato. Kinapod ba'y uban kuan ka kay Five Jezebel nga ang uban, di ba, daghan naman ron nagkuan nga mga grupo-grupo? Oo. So, munay kuan ron nga at least ma-clarify yun na nga nung ingon na wala po siya giingon bel nga sukad nga ning nisulod na yung asawa na usab ang iyahang kanabitang wisyo niya o na usab ang iyahang panultion.
4: Nausab ang iyahang kanabitang lugar panglantaw sa kinabuhi ka kay Five Steve?
0: Di na kanang iyahang attitude ba?
4: No, ang iyahang attitude ka kay Five Steve is magsigi na lang siya og lakaw, magsigig lakaw kay naa sila'y kanang isang yaw daw nga ebanghelyo.
0: Ah, okay. Ay normal na, Bill. Kay katubig diri bitaw sa kuan occidental oriental nga part. May mga kuan man na sila marag magbalay-balay ba. Nga maadto dito sa kuan unya mo sa mga balay. Normal man na siya galing siguro ang kuan na siguro marag na nawala iyahang time sa pamilya. Mo na ipasabot nimo. Bell?
4: Kuan. Kay Five Steve, magsige siya glakaw, mura nga ang iyahang bana na balaaka, kay talagang mulakaw, tag sa kasimana, duha ka adlaw, usa siya mabalik ka kay Five Steve. Muto nga gitaguan to ang cellphone o katong Bible, kay para di na siya, magpuyo na lang unta siya ba. Pero, di pangita man to sa asawa ang iyang cellphone kay Five Steve, muto nga nalipay, pagkakita niya sa iyang cellphone na nabalik na sa iyaha.
0: So, this kwan lang yun. Siguro ang bana ni, nakatandog lang yun siya kay lagi. Muna, nagsiglakaw. So, mausap yun ang pagpuyo, natural.
4: Ito.
0: Sige, Bel.
4: Sige, K5 Steve, muna ito mga tagi-report alam sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
1: 11 Mbps!
0: Oray, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Alas 11.51 mga ka-K5. Mga pagkaon o prutas para sa skin disease o blood detox. Ang dugo nga responsable sa pag-transport sa tanan ng material sa itong lawas, sama sa oxygen, carbon dioxide, hormones, clotting factor, sugar, fat cells sa immune system, toxins, lakip ng waste products. Hugaw nga dugo ang nga nag-manifest sa panit o nag-resulta sa ginatawag nga skin disease. So tulo ka function sa tong dugo, naga-transport sa dugo nga nagadala sa oxygen. Ha? Paingon sa tibok lawas, nagakuha man sa carbon dioxide o mapagawa sa lawas. So now, ang mga prutas nga may taas man sa antioxidant, mo ni mga blueberries, purple cabbage, raspberries, pomegranates. Ha? Sa kaning pomegranates gani, granada, oo. Carrots, mangosteen. Ang best sa tanan mo ning sugarcane bark kaning yahang sa kwan pa maragiyang panit. So mas ginaproseso mga ka-K5 tungod kay kwaon ng pait nga bahin sa panit. Pait nga bahin sa panit sa tubo. Sumatotal, gidungagan og dahon sa palia equals DTX 500 mga ka-K5. Adunay 1.3 million orak units of antioxidant nga nagakaigo or sobra pa sa pagpanglimpyo sa ato nga hugaw nga dugo. Detox, dapat i-detox because nganong malimpyo ng dugo? Because ang dugo, ginatawag siya nga selula, matawag siya nga red blood cells, white blood cells mga ka-K5. So muna dapat naka-DTX 500.

0: Medyo mitaas ang ginaganoon sa mga bata nga nagatrabaho nga nagedad og 5 hangtod 17 anyos sa nakalabay nga tuig. Kinibase naman sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mukabat naman sa 868,540 ka mga working children nitong 2025, mas taas kaysa 861,450 sa nakalabay nga 2024. Apan masubos sa 1.09 million na nitala naman nitong 2023 o ka 3.1% ang populasyon sa mga bata. Sa katibukan, 61.6% naman ang lalaki, samtang 38.4% naman ang babae. Kalimitan na naa sa edad nga 15 hangtod 17 anyos. Sige, alas 11.55, standby. Mabalik ta kong dugay-dugay, musunod ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
3: Correct.
4: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, no.
4: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir JP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas.
7: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Pasok sa dalawang universidad sa Bacolod, sinuspinde dahil sa shooting threat. Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesional na tagumpay ng pinaslang na scientificong si Dr. Kent Edward Carpenter. Mayigit 56,000 na bata sa antike target na bigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiza, ligtas ayon sa Department of Health. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tugigaraw City. Estudyante, nakuhanan ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Labis na pang-uusisa at pangungutya ang nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Pagsapinan sa mga tax, bag at anti-money laundering Council records ni VP Duterte planong desisyonan sa Lunes. At posibleng taas sa pasahe at cash aid kasabay ng pagtaas sa presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pasok sa dalawang universidad sa Bacolod at sinuspinde dahil sa shooting threat. Pabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Suspendido ang pasok ng mga estudyante sa dalawang universidad sa lungsod ng Bacolod noong araw ng Huwebes, Hulyo 16, dahil sa shooting threat na natanggap ng dalawang paaralan. Sa University of Negros Occidental Recoleto sa UNOR, nadiskubre ang isang bala at papel kung saan nakasulat ang mga pagbabanta ukol sa mangyayaring pamamaril. Dahil sa insidente, hindi na itinuloy ng mga guro ang examination kahapon at pinauwi na lamang ang lahat ng mga estudyante. Agad namang ipinaalam ng UNOR ang insidente sa mga otoridad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon sa kaso. Huwebes ng hapon, nagpalabas din ang announcement ang mga opisyal ng University of St. La Salle Bacolod hinggil sa class suspension. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakatanggap din umano ng shooting threat ang naturang universidad na nagresulta sa pagsuspende ng pasok ng mga estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, Congresswoman Janice Degamo pinarangalan ng mga profesyonal na tagumpay ng pinaslang na scientifico na si Dr. Kent Edward Carpenter. Ang kampyon, nabalita niya, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Congresswoman Janice Degamo sa trahedyang pagpanaw ni Dr. Kent Edward Carpenter na naganap sa Cebu, Negros Oriental noong nakaraang linggo. Pinuri ng mga mabatas ang napakahalagang kontribusyon ni Dr. Carpenter, hindi lamang sa larangan ng marine science kundi pati na rin sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Digamo na ang kadalubhasaan ni Dr. Carpenter ay may malaking papel sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa sa ilalim ng pandaigdigang batas. Idinagdag pa ng kongresista ng kanyang pagpanaw isang malaking kawalan para sa komunidad ng mga siyentipiko at sa lahat ng mga Pilipinong nagpapahalaga sa ating mga karagatan. Si Dr. Carpenter ay isang kilalang research associate sa Silliman University at igalagalang na profesor ng Biological Sciences sa Estados Unidos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Lumagete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
7: At may get 56,000 na bata sa antike target ang mabigyan ng vitamins at mabakunahan laban sa tigdas. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Joe Jen Morillo.
6: Nilalayo ng Health Authority sa antike na bakunahan laban sa tigdas at rubella ang 56,730 na mga batang wala pang 5 taong gulang at bigyan sila ng vitamin A sa pamamagitan ng Supplemental Immunization Activity o SIA mula Agosto 10 hanggang 28. Nakikipag-ugnayan ang Office of the Provincial Health Officer ng Antique sa malokal na pamahalaan ng mga munisipalidad at barangay upang magsagawa ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna na nakatuon sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Ipinayag ni Tessimi Banyas, National Immunization Program Coordinator ng OPHO, na isasagawa ang pagbabakuna sa mga nakatakdang lugar sa Primary Care Facility o ang PCF ng bawat bayan na dating tinatawag na Rural Health Units o sa mga pansamantalang nakatakdang lugar tulad ng mga barangay, gymnasium at barangay health center. Ayon kay Banyas, maaaring dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa SIA kahit tapos na mga ito sa kanilang routine childhood immunization nung bata pa dahil magbibigay ng karagdagang proteksyon ang MR vaccine at makatutulong sa pagpapalakas ng immunity ng komunidad. Lumalabas sa datos ng Department of Health o ang DOH Western Visayas na mayroong 22 kaso ng pinaghihinalang tigdas sa lalawigan mula Enero hanggang Mayo 23, 2025, mas mataas kaysa 8 na itala noong 2026 sa parehong panahon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Gayun din pagpupurga para sa mga kabataan sa Capiz, ligtas ayon sa Department of Health. Detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Roldan Villarreal.
10: Ipinasiguro ng Provincial Department of Health Office Capiz sa mga nangangambang mga magulang na ligtas ang ibinibigay na purga sa mga kabataan. Ayon kay Geoffrey Espirito, tagapagsalita ng DOH Capiz, sinabi nito na importante ang pagpupurga sa mga kabataan upang maproteksyonan ang mga ito laban sa mga parasites sa loob ng katawan. Ayon pa sa opisyal, delikado at posibleng pagmulan ng iba pang mga sakit at komplikasyon sakaling mapabayaan na hindi mapurga ang mga bata. Aminado naman si Espirito na kahit naligtas, may ilan naman ang mga posibleng makaramdam ng allergic reaction, depende sa kalagayan ng kanilang immune system. Sakaling mangyari ito, mas mainam na pumunta kaagad sa health center mang ito. Inihayag din ng DOH na huwag katakutan ng publiko ang deworming o pagpupurga dahil isa ito sa pinaka-epektibo na paraan upang mapanatiling ligtas sa mga kabataan laban sa mga sakit at komplikasyon na dala ng mga bulate.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Benatilio, walang awang pinagsasaksak ng 6 na katao sa Tuguegarao City. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
12: Patay ang 19-anyos na si Xander Troy Soriano matapos umanong pagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge sa Tuguegarao City bandang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw noong Miyerkules, Hulyo 15. Batay sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang insidente matapos umanong ipagtanggol ng biktima ang mga junior high school students na skater na tinutukso ng isa sa mga suspect. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga kinaukulan, 4 na sa mga hinihinalang sangkot ang naaresto ng mga awtoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa dalawa pang suspect na sinasabing magkapatid. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyong makatutulong sa agarang pagdakip sa natitirang mga suspect habang patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nasabing binata.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At estudyante nakuha na ng ilegal na droga sa loob ng kanilang paaralan sa Javier Leyte. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Isang estudyante sa Javier National High School sa Poblacion Zone 1, Javier Leyte, ang nakuhaan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng paaralana. Ang nasabing estudyante ay nasa 14 na taong gulang pa lamang at isang grade 9 student. Ayon sa report, nadatnan umano ng isang guro ang nasabing estudyante at dalawa pang kasama nito na nakatambay sa may hagdan papunta sa roof deck ng paaralana. Sinita ito ng guro at dinala sa guardhouse. Pero habang naglalakad sila patungo sa guardhouse, isang plastic sachet ang nakitang inihagis ng nasabing estudyante sa isang nakaparadang e-bike. Agad itong pinulot ng guro at doon na nakita ang isang crystalline substance na hinihinalang shabu at agad itong inireport sa principal's office. Dinala ang estudyante sa MSWDO habang isinailalim naman sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit 8 ang nakumpiskang ilegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At labis na pang-uusisa at pangutya, nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nagpapakita sa kalusugang pangkaisipan ng tao ang sobra-sobrang pang-uusisa at pangungutya. Ayon kay psychologist Carla Raagas Barros ng Xavier University Psychology Department, hindi ito makukusidira na disorder. Ngunit ito ay pagpapahayag ng mental health. Maaari umanong matulungan ang mga individual na mahilig sa chismis at nang uuyam. Lalo na kung hindi man lang napapansin ng taong ganito na siya'y nakakasakit na ng damdamin. Abiso ng mga eksperto, kilalanin ang epekto ng sariling asal. Matutong maglagay ng sarili sa posisyon ng iba bago magsalita. Iwasan ang labis na panghihimasok sa buhay ng iba at kumonsulta sa counselor o therapist kung nahihirapan sa kontrol ng ugali. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, nakatakdang desisyonan sa Lunes sa July 20 ng impeachment court ang oral arguments ng House Prosecution Panel at Defense Team kaugnay sa pagpasupina sa tax, bank at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manza Carpio. Ang kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasundo ang mga senator judges na magkaroon ng oras upang pag-aralan ng complicated issues sa kaugnay sa pagpapalabas ng subpoena. Samantala, iniurong ng House Prosecution Panel na hindi na pahaharapin sa impeachment ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo sa Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Binalot ng makapal na usok mula sa daan-daang wildfire sa Canada, malawak na bahagi ng Estados Unidos sa kamakailana. Napag-alaman na naitala sa Detroit ang pinakamalalang air quality sa buong mundo, doble sa antas na itinuturing na hazard dosa ng U.S. Environmental Protection Agency. Pinimok ng mga lokal na opisyal ang mga residente na limitahan ang pananatili sa labas ng bahay. Gayun din pinayuhang manatili sa loob ang mga may sakit sa puso at baga, mga buntisa, matatanda at iba pang tao na kabilang sa high-risk groups. Samantala, iniulat ng pamahalaan ng Canada na may 858 na aktibong wildfire pa ang umiiral sa bansa, kung saan 111 sa mga ito ay nananatiling hindi pa makontrola. Pinakamatinding naapektuhan ang mga lalawigan ng Manitoba, Saskatchewan at Ontario.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednestong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas gani ko?
10: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: Mayo dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
13: Hininga oy.
14: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
15: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
14: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
14: Ala, nindot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol ni

0: mo wala i-hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
1: Oo ba? Ala, mag-apply na Google karon dayon para wala na i-aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: gracioso. 11 Mbps.
1: Alright, balita mga KK5, dari Gapon sa itong tulumanon.
2: Kapasensyoso, lamang oras, oras pa sa tulog.
1: Alas 12.26 na ang atong tulumanon man, gipanan sa maintingwa sa itong epektibo nga Clinica D3 Bio. Ang vitamin D3 nga doon ay VCO, the superfood supplement. Kung nagkapangita ka mga KK5 o suplemento nga di lang makigbatok sa mikrobyo, mapugnan man ang pagtigulang. Lakip ng oxidative stress. Don't worry na. Tubag ka na mga KK5 sa Clinica D3 Bio. Mo kining superfood nga kikinalan para magapabilin ang kaimsog sa panglawas, likay sa signs of aging, o protektado ang imong lawas. Anti-aging powerhouse, puno kini sa garlic og ferulic acid, mga powerful antioxidant na kini nagabantay sa mga trillions of cells para malikayan ang oxidative stress nga mahinungdan sa dali nga pagka-tigula. May anti-cancer properties man nga doon na kini picomaric acid nga may sumala sa research makatabang nga bugngan ang pagkatap sa cancer cells, o nagapromote sa apoptotic cell death sa mga maot nga cells nga naa sa itong lawas. Busa gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
0: 11 Mbps.
1: Maingot to da kang Ma'am Merna Peregrino, ang atong Kiosk leader sa may Oval. Kang Will Magador sa may Biak na Bato. Ma'am Nitsa Aboy sa may Nanunga. And also may ngutoda kang Merlin Alegria sa may Ramrod, Barangay Mabigo. And kang Ma'am Rinelda Igia, din naman sa may Malbar. Padayon ta sunan mga KK5 diri gyapon sa itong tulumanon, i-check sa nato. Kining balita mga KK5 ni KK5 Cyril Repe. Formal nga pagpasaka sa kasong robbery nga with homicide. Gipasaka na sa mga suspect nga may nagpatay sa isa ka langyaw, isa ka marine biologist diha sa may Sibulan, Negros Oriental. I-check na to ang kampiyon nga balita ni KK5 Cyril Refe.
0: K5 News F Live Report.
3: Formal lang ipasaka ang kasong robbery with homicide sa masuspitado ganikutlo sa kinaboy sa Langyao sa Awis, Sibulan. Diyato kay Domingo sa gabi. Atun pa ni Police Captain Stephen Apolinar. Di ba mamba sa Negros Central Police sa Provincial Office. Gagkaroon ang lawa kasong robbery with homicide. Ang gipasangat ganto sa nagpatay sa Amerikano ng Marine Biologist nga si Dr. Kendall Carpenter. O matod pa rin ilang kinigay kisangat sa atong Provincial Police Office. Gipotya ko sa Apolinar nga doon ay ikaupat nga suspect ang voluntaryo kinbitaan sa kapulisan ni atong Huwebes sa tuwag gabi. Sa inquest proceeding karawan lawa sa Hall of Justice, di ausap din ang 34 anyos nga kapikas sa namatay nga si Dr. Ken Carpenter sa Provincial Prosecutor's Office. Daw na rin napahayag ang babae nga nagingon siya, gitamas-tamasan sa suspect. Gabi po siya, lupipatay kang Carpenter ni atong Hugyo 12 sa Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. Ito sa pagkaroon, namatod pa sa kapulisan nga humana nini sa inquest proceeding ang mga suspitsyado pelo na kini sa ilang detention cell sa kapulisan.
4: So in developments, we have one more na surrendered last midnight. This morning around mga 11, yesterday 11:50 something, personally appeared sa station, he surrendered himself. So, ang ating development na from 3, naupat na lang sa dalatong healthy hot dog. So, still we will be processing, I know, filing the robbery with homicide complaints to the fiscal. So, it's still upon the appreciation of the prosecutor's office if the same case will be filed or it will be another case. So, based on their understanding the facts and all the evidence that will be presented to them. So,
3: Alex K5, the News FM, K5 Sign Real, DTX FM, para sa kami kapalita sa Bishop Lico, Kraus Aregros, K5 News FM.
1: Okay, salamat ka K5 Cyril Reve of K5 News FM Dumaguete. Sa Pikas Bahin naman mga ka K5, i-check sa nato si ka K5 Jeffrey Sario, 21 ka mga wanted person nadakpan sa Negros Oriental sulod sa isa ka semana.

0: Nasa linya si KK5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Steve, nasikop sa kapulisan ang 21 ka wanted person sa Negros Oriental at di kanilang itong Julio 7 hangtod Julio 13. Samtang gisimusgan sa mga otoridad ang Manhunt Operation sa tibuok probinsya. Base sa weekly accomplishment report sa Negros Oriental Provincial Office or KINORPO, ang mga nasikop naglakip sa usa ka regional most wanted person, tulo ka provincial most wanted person, duha ka city or municipal most wanted person, o gakinsi baka wanted person. Nasairan nga sumama sa panahon ang NORPO nagpaigyon usab og 8 ka anti-illegal drug operation nga misangpot sa pagkasikop sa 8 ka suspect o pagkakumbiska sa 32.5 gramos nga gidulang sa buhok nga nagkantidad 222,700 pesos. Nagpaigyon usab ang mga otoridad og unom ka operasyon na bato sa loose firearms nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka tawo o pagkakumbiska sa unom ka armas. Kini balita.
0: Sip. Ang kining kuan pila to kadagdagpan? 21.
2: 21 ka wanted person.
0: So ang kining 21 lain-lain ni siya og category.
2: Ah, lain-lain ni.
0: Dali lang ato ning maning ato ning himay-himayo nato. So ang kining wanted person 21 wala ni labot sa mga nadakpan sa mga operation, police operation.
2: Wala.
0: So the same time, this is intended for one for a week, no? So, July 7 to
2: July
0: 13. No? So gikan niadtong Martes hangtod 13.
2: Martes
0: 13. Oo, so kaning kuan, wa pa ni siguro appeal ning nadakpan sa kanlaon. No, sa provincial level kay 7 to 13 man.
2: Wala pa.
0: So bay-ubay no. So ang illegal di lang ako ning ikon be. Illegal drugs, 8 ka SLI. Then 32.7 grams ang confiscated nga suspected shabu. Dayon 6 ka mga armas nakuha. Then 28 ka mga dedakpan sa illegal gambling. Unya nakakuha sila og 4,000 kanimo ikuan. Okay, gamay ra ang nakuhan sa illegal gambling. Klaro kay ning laban-laban sa gutong etnig hantak. Oo. Diba? Sige. Thank you, KK5 Sapri.
2: Thank you, KK5 Steve. No, mawa na itong nakuha ang balita. At yun na ito sa DTX 500, Ditch Rebio, Mighty Ship, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Sapri Serio para sa kampiyon ng mga balita at servisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5. Announce na ito si Kwan. K5 Donde Gludove. Ika-48 ng National Disability Rights Week gisaulog sa siyudad sa Bayawan. Echektang kampiyon ng balita ni K5 Donde Gludove.
1: K5 News FM Live Report.
3: Normal nga gisaulog sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Bayawan ang ika-48 nga National Disability Rights Week karong adlaw Biyernes, Hulyo 17. Kini nga kalihukan gipangunahan sa City Government of Bayawan kaabag ang Bayawan Federation of Persons with Disability Incorporated ug ang Barangay Nangkaua na Proper PWD Association. Ubos sa nasudnong tema nga Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development ang moong pagsaulog mulungtad sugod karong Hulyo 17 karong adlaw hangtod na sa Hulyo 23. Gitambungan ang mong aktibidad sa nagkalain-laing persons with disability o mga individual nga adunay special needs gikan sa nagkadaiyang bahin sa Dakbayan. Subay sa programa, gilauman nga mapahigayon og usa ka parada ang mga partisipante sa mga nagunang kadalanan sa Bayawan aron ipakita ang ilang panaghiusa og mapalig-on ang maong advokasya. Ang maong tinuig nga pagsaulog pinasikad kini sa Proclamation number 597 Series of 2024 nga nagtumong sa pagtukod sa usa ka inclusive nasod diin ang tanan adunay dapit makatampo og mulambo nga malinawon. Human sa parada, isunod ang usa ka programa dito sa Suba Covered Court.
4: Kini nga balita gihatod kanato sa Mighty C the Alkaline Base nga vitamin C ang epektibo nga bitamina alang sa pagpalikon sa tong immune system. Para sa 11 Mbps nanukad gikan dinhi sa K5 News FM Bio 1 Broadcast Center. Kini si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Dondi Glodove. Samtang standby ka K5 Jom Sunido, sunog sa Escalante City, nagbilin og mino gamay lang na danyo sa buhatan sa CDRRMO. Nasa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
5: Yes, K5 Steve. No, medyo magulanon mo bitaw tuon ta tong isugpon apon murag gikabos gikabsan gito sa oras kay sa kada konsunog ang nakitabo nga hapon nga Kev Steve nga hinglamoy gyud og duha ka panimalay unya ko ang pagigi Kev Steve kanang naapag naangin pag gyud ni ang kasigpit nga building nga iya sa ato ang lokal
6: nga sumaling itudlo mga kasigpit nga guba ang aircon sa atong DRRM nga buka ang kristal
5: tungod sa fire baga nga fire roll ni ini og wala na hinuon wala na nakadugang pa og halit sa duha pa ka mga balay kay detective. Sa ato ang paglantaw sa area na ay mga kuan na ay mga kaning mga light materials pangatupad pero kaluyan ba wa na gilamoy sa kalayo kay detective. Pero sa pagkakaron ato ang gipadulungan gahapon ang Bureau of Fire Protection sa Ciudad de Escalante apang ang ingon sa ato ang acting fire marshal nga dili pa gyud sila makabungat og pilay kaning damage niya atong sunoga og kalakip pa usab kay Kipip Steve nga under investigation pa nila ang maong panghitabo dili pa nila masulti og unsa gyud hinungdan sa sunog Kipip Steve.
0: Oo, bali pila ni kabalay ang unang nasunog?
5: Unang nasunog kay Kipip Steve ang kanang naay kuan kaning naay bidridden nga senior citizen. Unya kaning ang ikaduha tungod sa pagkambyo sa hangin, paghapak sa hangin gilamoy ang sa tupad niya nga light materials pod half concrete man sa Kipip Steve pareho ang duha. So pagbalis sa huyop sa hangin mautong dito na naigo ang ingon natong ang parte sa DRRM. So ang DRRM kay Kipip Steve na ay duha ka aircon sila nga guba. Kalakit na ang kuan kining mga samin mga sa bintana ang oi nagkuan nga buka ka kay Kipip Steve.
0: Abali unang nasunog kining mga pamalay unya na naapil ning kuan sa DRRM.
5: Yes, ka Kipip Steve naangin na lang ni siya. Partially duha ka sa to agyong nakita in plain view nakita na to ang duha ka daot nga aircon ka Kipip Steve o kaning mga kuan crystal mga bildo sa bintana na nagkatag sa ilang opisilang buhatan.
0: Ah, okay. So, at least, wala man po'y kuan, no? Wala man po'y natala nga kuan, kinibitawang, sa tawagan eh?
5: Nangaangol.
0: Nangaangol.
5: Oh. Kaluyan ka, K5 Steve, kiningin ko na ito, kabidridin, doon ay mga duha ka, kuan, duha ka batanon nga nangisog pagsulod o gipasaan ng taong bidridin para makagawas ka, K5 Steve. So mao dalaygon po ni kayo kabig nakuan man tatog ang taghabig ni ang kaning usa sa mga hing rescue ato pang i-edit karon nga og atong i-post sa kuan sa ato ang social media account sa K5 News FM Escalante.
0: Oo. Sige Jom.
5: Sige, so mano bilak mga balita ang ato nahipos sa atong paglibot-libot sa Bukdakbayan sa Escalante og kini nga balita hatod kanato sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline base vitamin C D3 Bios 4 Biotex og Extend Food Supplement. Ditex Protemix nagkakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Kuskipeb Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Jom Sunido sa mga update.

kining awhag karon sa Philippine National Police, labi na sa mga motorcycle taxi riders. Hindi ka pamarada mga kaka-K5. Kining mga nagapamarada, kay kalabot na kining mga panghitabo, no, sa nakalabay ng mga inadlaw. Nga sa diin na kining o katong kanong katubit ang gidunggab. Katong gidunggab,

And then the same time, katupong gipatay mga ka-K-5s. Kini sa mga tao bang wagyoy dilipatas, dilipatas panginabuhi. Sige, standby. Kay ato sa i-check mga ka-K5. Before tamo ato sa unahan, ato sa i-check ang lakaw sa panahon.

0: Alas 2:44 natong oras, gidalit sa may tingwas sa ang ato ang DTX Liniment Oil. Ay kalimot mga kakay-five, kung ikaw nagapanakit-sakit ang imong kalawasan, nagapanakit-sakit ang imong kaunuran, nagakinanglan ka sa masahe, dapat imasahe na gamit ang DTX Liniment Oil. Ingon pa si Sir Boy, ang Sana Oil ng bayan. Gawa sa iyang cooling and hot effect mga kakay-five, napod siya'y aroma, nga kun musulod sa imong ilong, maka-marilift mga kakay-five. So, available na sa mga butika, napod na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maingod to diay diri sa Mercado Publico sa San Carlos. No, maingod to sa nagtanong nagapamati karong utuha mga kakay-five. Diaman sa may People's Park. Ang by Ray Dulceda, maingod to. Sige, i-check sa nato si kakay-five. Sheila Gasataman. Sa report o sa update, weather update mga kakay-five, kumusta tong lakaw sa panahon karong adlaw ining adlaw Biyernes? Nasa linya kakay-five Sheila Gasataman.
1: Bantay panahon, K5 weather update. K5 weather
0: update. She.
2: K5 Steve, para sa aton weather update. Maka-experience siya sa gihapon sa magalumon na kalangitan sa pilakabahin sa Pilipinas, bangod sa southwest monsoon o kun habagat sa localized thunderstorm. Kalakip sa mga lugar nga maapektuhan, sa habagat amo ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, Cagbaboyan Island. Localized thunderstorm naman ang mag-aepekto sa Metro Manila pag ibang pangabahin sa pungtod. Suno sa pag-asa, ma-experyensyahan man sa mga pagbubo sa ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas kung manging mabaskog ang pagpanaguob. Ginpanugyan sa pag-asa ang mga residente nga maghalong sa mga baha kag landslide. Ini nga balita kinadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C kag DT Prayo. Para sa programang 11 Mbps, ako si Kaki5 Sheila Gasataman, K5 News FM.
1: Bantay panahon, K5 weather update. K5 weather update. 11 Mbps.
0: Oh, so ay mga ligo ha, tago. Magkasi natin kapag mga pagulan-ulan mga kakay-five. 12:47 atong oras gidalat sa mentingwa sa DTX BT. So po'y daga nakasulay, nawala ang katol-katol mga kakay-five sa panit. Then the same time, makatabang man eh, para healthy skin ah. Arita sa tuwang isgutan mga kakay-five, kining panawagan karon sa Philippine National Police ngadto mismo sa mga motorcycle rider. Kining mga angkas, kiniingon pa si Police General Jose Melencio Nartatos Jr. nga mutawag dayon sa 911 kun makamatikod sila nga bisan unsang peligro sa kaluwasan. Security threat. Kinibase sa pamahayag mga kakay-five nga gipunting sa CPNP nga sa mga kumpanya sa ride hailing alang sa mga lakang sa seguridad isip tubag sa duha ka managlahi nga pagpanunggab nang nakapatay sa motorcycle taxi riders dito sa kauluhan. Now, bisan pag dito ninitabo sa kauluhan, may posibilidad man nga may tabo po na diri sa ito ang lokalidad. Why? Because natay ginatawag ng mga habal-habal, no? Mga hammer-hammer dira, mga single motor nga nagabiyahe, especially panahon sa kagabion. Now, what I want to express mga kakay-five, dili pwede nga maglihok ta unless kun may tabo na. Kay kini sa tindanay lang. Naitabo naman ni kani adto. Walang kayo to yung social media. Galing karon mo baniog din mga kaki 5. Laban-laban labi na kining mga nanginabuhi tawon kay laban-laban na nila kalabi kining walay mga kumpanya mga illegal man eh, pero mas makonsiderar na to mga kaki 5 kaysa mga wat kaysa mamaligya og shabu. Kay kining ilahang trabaho ang ilang violation ani administrative man fines naman ni multa raman. Pero what I meant mga ka K5 nga it doesn't mean nga paimuslan man nato labi na sa mga mapaimuslan noon sa komunidad labi na sa mga motorcycle riders nga naga-convey og pasahero mapahabal-habal na may habal-habal nga gagmayng motor. Now, sa ako nga punto mga ka K5, dili na kinanglan pang supposedly dap matawag sa 911. Matawag ka lang sa 911, ang problema dira paano ka makatawag kung wa na kay kinabuhi pareng naitabo mga ka K5. Diba? 911 right after nga naitabo na eh. Di man ka pwede nga manawag kag 911 nga mingon nga hello operator, 911 mo report ko nga murag mura magtulison ko. Di man siguro. Much better siguro ang atong unahon is ang crime prevention. Paano malikay and dili nato na isangon sa pulis because ang pulis mo responde lang na mga ka K5 kun may tawag. Now, ario, kamo nga mga motorcycle rider, kung may magpahatod ninyo, for example, mingon nga, sampo si Carlo Ron na masada ron motor, no? Mingon nga, gwapo, ayay. Wala, ning lupa na. Ihatod ko gapo. Ara sa kaunahan niya ani sakay sexy. No, naka-tube. Ah, naka-tube. Dayon humot ka ayo. Nya naka ang palda Carlo kuan kanang babaw above the knee. No? Lagi sa mamati oh. Natural hahilig pug kay kanya. Pag abot sa unahan, dito na, nagdaga na. Mingon nga, dira lang ko, gwapo. Laban, basta na ay mga sabot, mga ka-K5, dito ginaihunong singit-ngit. Take note ha, dito ihunong singit-ngit, mga ka-K5. Pag abot dito, pag naog sa, kuan, mupliti pakunuhay ang katong ilang paon may tawag na. Mupliti pa kunuhay mga ka K5. Pagtalikod, automatic na di mo gawas. Naitabo na sa una. Few years ago, naitabo na mga ka K5. Reported na. Diri sa San Carlos. Naitabo na mga ka K5. Motor cab. Oh, kini mga motor cab, kabalo man eh. Muna nga kung may magpahunong ninyo sa ngit-ngit, ayaw yun. No? Isa na siya nga dapat bantayan mga ka-K5. Ang nakalisod pa ba? Kanabitang tulison ka o niya o tubangan pag sa barangay hun. Murag sakit-sakita ah. Ha? Muna ang nakalisod. Kay karong panahon na ba mga K5 kining kriminal wala bay pili. Ang ilaha lang matigayon ang ilang gusto, matigayon ilang katuyuan, okay na. Ah. Daginoton pamanggali ng peso wifi. 'Di ba? Na may uban nga mga awat nga kay lagi may gustong paliton, nahutdan bakag kanang ilimnon, nahutban bakag syabu. Oh, napoy uban mga ka K5 nga sakit. Oh, lain-lain man sakit kay uli man nila. Oo. Sige. Wala ko oras mga ka K5 sa tong tulumanon. TGIF, thanks God it's Friday. Magdunggan ito pag-usap sa Lunes ng adlaw. And at the same time, sangala naman sa Dibuk Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM sa San Carlos, o 87.9 K5 News FM sa Gihulngan. Ramon Lacumba, may ngodto, watching from Sitio Mantayo, Barangay Manlingan, Babina, Negros Oriental. Thank you. Press Roji, mayong ngodto. Ma'am Vilma, may ngodto, Taridani, thank you. O yan, sangala sa kong partner, ka K5 Carlo Opeña, ka K5 Munze, ka K5 Rico. Sama naman nga Big Boss, ang mga CEO, Doc Remiloy. Kini ka pangalagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir JP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir JP.
4: Uh-huh.
5: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
5: wala natakdan.
4: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, Ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapa joy wala sa D3. Ang MCT.
4: Na? Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Oh, kabalo ka nga, no, Sir JP?
4: Mm,
5: hatagan kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang di ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wala na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
5: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katin-aw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gidouble dose o nakapsule sa buntag.
2: O sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oil na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo jod, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana?
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang button jud ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot doc, kung naga D3Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
4: oh,
5: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikda na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis og paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
3: Palit sa mga butika.
5: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa ato lawas.
4: Yes, of course.
5: Kini sila mo ay silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
4: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
5: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon og gwardiya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh,
5: wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine nga D3Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF doc?
5: It's tumor necrosis factor Sir GP.
4: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3Bio.
4: Wa na tay igong oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabel. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
0: gid. Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga, uy!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, paputang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kada?
6: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ani motot brush dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kini pa, Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini, oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaw rin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara, oh, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang,
5: oh,
6: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani Bisiura. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang Bisio diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: Og diha pa jud, Doc. Gipreparahan na to aron maka-massive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man tag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Uy, swildo na po nugma, saman, one bottle ta?
9: Paso sa kubay, kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
9: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
8: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
10: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: I think it's so cute, and I think it's so sweet.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Itong next song namin, ay title po nito ay Maniwala Ka Sana.
12: Thank you.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga uy.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa CT scan ka or magpa MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jug ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations.
4: Uh-huh.
5: Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka.
4: Oh.
5: Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na.
4: Mo
5: nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
5: Mm.
4: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana!
5: No? Pabataon pa juga.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
4: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede ni mo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna.
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
4: Mm.
5: Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, mandigurado na lang jud.
4: Ay, ako po.
5: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wala jud taigong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil, oy, seeing mayong panglawas, ampingan.
4: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
3: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
8: Mopalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Gisulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
3: ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwas gani ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
18: Mayong gabi, istaran ng uturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag ang tanan ni tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kaglabaw sa tanan, nga permi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios. Hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mangamuyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tawa't gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samut hiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yamuok lamang siya. Nga, kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way manigil polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, pwerte gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga ang mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 6, hatta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, Versikulo 6, hasta 10, kag 1 Korinto 6, Versikulo 20, ginklaro diri. Nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di bala? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangun sa aton. Bangun sa imo, bangun sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Kamu manang medyo familiar gid. Jose Rizal, labi na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man. Ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is ano kita magutoran. Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga natibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din ng mga ano, kaangay sa mga katigulangan ng ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Nabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot malon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuon sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold, naman bangod kay ang dugo ni Kristo walay bisan sin o siguro nga makakumpyot kun isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo walay makahimo sa pagkumpyot walay computer nga makasarang ngaman bangod kay puwerte kamahal muna nga diri makuturan kun basahon ta man ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri kamo nakahibalo nga gintubos kamo indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos amo tambalon ang amaya anak kag Espiritu Santo ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa amo na nga ang amay ang anak kag ang balaan nga espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos kangay bala sa pelikula di bala ang pelikula may ara writer may ara director may aktor may kontrabida di ba may aktris tanan kompleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer kag director pa kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina ngaman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios ang ginsiling diri ang Godhead, ang Amay Anak kag Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak Espiritu Santo naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala so amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma. Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang nga proteksyon, ginatipan kita, din pakamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment di ba la pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka imo siya operahan buhi pa makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik pero kung halimbawa naghimo ka experiment kung hindi man siya magpulos daw hindi mag-success ihaboy dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa amo nga ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na ginplaster na ang script. Di ba? Ara si Kristo nga siya ang aktor nga da, bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw ano nga gugma? Daw ano nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang pagtuon sa mong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-tuon sa ngaton leksyon sa Eskwela Sabatika, isay ni kay Longhorn Version sa ngaton weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa Bulbibos nga iglesia sa Bilog na kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong inyong masunsun nga host sa siningatong programang Pagtuon Subong. Ari mga kautoran ng atong ng mga resource persons, mga haligi sa atong iglesia diri sa atong CPAC. Ang una na kong pakilala sa inyo siya ng atong Senior Church Pastor. Diri mga kautoran sa CPAC Church, wala sa ibang si Pastor Delbert Hintapalan. Pastor, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw sa inyo, mayang adlaw sa inyo. Mayang adlaw sa itong mga kauturan, mga kapyanan, sa tagsa-tagsa, mga napadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kagkapaypay, ino yung pagtuon sa pagkakaroon, makadulong sa aton sa bukos na paghilusa sa kay Kristo.
0: Yes, mga kauturan, si Pastor Delbert, isa sa aton mga professors dari sa atong School of Theology sa CPAC. Manugtapos na sa mga kauturan siya, Master of Arts in Christian Ministry. Ang ikanwa na kong pakilala mga kauturan, si Pastor Holden Sidri Cadiz, mga kauturan, graduate siya sa AYA sa atong eskwelahan, sa AYA sa Master of Arts in Adventist Studies. Siya ang atong na associate pastor subong dere sa atong simbahan sa CPAC. Sir, may adlaw sa atong.
2: Ming adlaw man, Dokag. Ming adlaw man sa atong mga kauturan. Kalipay ko good always nga maging kaupod sa inyo kag sa atong nga tanan sa pagtuon sa atong nga lesson study. Kagabay pa nga ini makahatod man sa atong makadala sa atong sing madalom pangapaghangop sa pulong sa Diyos.
0: Yes, manamin sa Pastor Holden sa inyong word, madalong nga pag-angok. And that's our target, mga kautura. Ari na kita sa Lesson 3, Pastor Lelbert and Pastor Holden, para sa Hulyo 11, tugtog Hulyo 18. Sa hindi pa, mga gap, pag-amuyo kita na yung mga kauturan sa pagsugod sa atong pagtuong. Sa siningat yun, iyari kami nagkapalapit sa inyong Ginoo. Kabay pa nga imo kami opdan kag ang pinakamanamigin magagawa sa amon nga discussion. Ginatugyan namon ini Ginoo sa imo upod sa paggamit sa balaan nga espiritu sa amon sa ngalan ni Ginoo Hesus nga amon manunubos. Amen. Yes, Pastor Delbert, atun sa tsarang ng teksto.
1: Ang atun sa tsarang ng teksto, makita na ito sa Nonong Frento, Kapitulo 1, Versikulo 10, na nagsiling, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, sa ngalan sang atong Ginoong Hesukristo nga maghilisugot kamo tanan sa inyo nga walay pagbahin-bahin sa inyo kundi mag-isa kamo sa painuinong pagkaisipan.
0: Yes, mag-isa kamo sa painuinong. Yes, ang atong pagtuon sa Sininga Quarter, Pastor Delbert, Pastor Ordeng, is the problem sa Corinthian Church. Yeah. Sa naligad ng simana, namin man ito siya, the message of the cross. It is between the wisdom of man and the wisdom of God. Na, tiina kay ang wisdom sang kawya, saka yun siya. Hindi magpalupig. That's why, ang dua kamalam, maaway din na sila. But the wisdom of God yeah, is humility. Na, hindi natong gani matungkad nga ang Diyos tagya sa langit ang duta, ginbayaan ng trono na naugdiri, kagin palansang sa maglansang. Ti, ang mga Hudyo, hindi makabaton sila. The more ang mga Corinthians, kag ang mga Romans, nga ang cross niya para na si criminal, and here comes a God, a criminal, and that's it. So, nagpadayon, hindi nga problema. Nagbahin-bahin sila dito sa Corinthians. And now, nag-ano na sila, ang resulta na kayo, nagpundok-pundok sila. Nagbahin-bahin sila. Yes, Pastor Delbert.
1: Sa siningabahin, Pastor, no? Kung kaisa, tama man ka, tahong kung maghiusa kita. Pero, bisan pa gani no sang ginhambal sa aton leksyon nga bisan pa may mga sapat nga nagapangabuhi social isa sila ka grupo pero bisan pa bisan sa ila mismo ka ugalingon may ara man nga pag pinuyasay kag pag binahinbahin the same through with the church and with the Corinthians.
0: Yeah. Sharon din.
2: Gani dok ma para sa akon dok ka ano ni sa ilonggo ang ironic gani balikwaot ina balang daw ka balikwaot sa iyang
0: no hindi man upat
2: kaysa tutuod lang ang issue is division pero ang iya man nga rason ang ano ni ang hinungdan sa division is actually unity nga, pero unity nga ang pagkiliusa nga bahin-bahin na lang gayon night sila ya pero sila lang no ang dere kuya sa iya ya dere kuya sa... so there is unity pero ina nga unity nga nagakos siya sang
0: division
2: and I remember sa Tower of Babel blah, that was also unity
0: yeah.
2: Pero it was unity that caused humanity to be separated from God.
0: Though, to the extent na wala, failure to ang Tower of Babel.
2: Yes.
0: Yeah, so, ang unang natakaw ni Pablo, na if this will continue, like the Tower of Babel, wala agad sa matapos. Mm-hmm. And this will cause division. Mm-hmm. Ari kita sa Sunday, ang atong nga time pa, limitado kayo, the problem of cliques in the church. Sir Roland, balik ko sa inyo. Ano ganining clicks? Kay sa English talaga.
2: Oh.
0: First time ko ni.
2: Oh. Actually, Doc, no? Praise God. Ako nagpasalamat ako sa inibalang advance sa technology. Mm. Kay gani, subong kung hindi kita maintindihan, hindi na kita magbukad yan sa mga dictionary. Hapos na lang Google, AI, ChatGPT, ngayon kita. So, amo naging himo ko, kina. In search ko ginama ko ano gid malapot sa lingon sa mga click ni. Ang word nga mas common sa aton mga kauturan nga maintindihan ta dok. I believe we can say this clicks are very similar to factions or you can even say synonymous to factions. They are groups, no? Mga grupo sila within a larger group. Sa dira nga grupo ya, though exclusive pala sila, mga exclusive groups, small groups within a larger group na para sa ila ya, may ara sila something in common, may common interest sila, and they are gathering around a common goal. So, amun siya ang ginatawag nga mga clique or factions, we could call them.
0: Kaya amun ang natabo sa surod sa Corinth.
2: Corinth, yes, oh. Very good.
0: Ang isa pagkid ka-difference sa clique o kon sa imutong faction is may mga leaders sila.
2: Yes, amun na.
0: So, they believe on their leaders. Kaya gini mga leaders, gaalaway. Te ang mga followers nag-sunod ba. And that cause, Lin Pablo, grabe ka problemado.
2: Yes.
0: Sa Corinth. Yes, Pastor.
1: Sa nasiling ko na kagina, Pastor, no? Preliminary kagina. Nga, ang pagbahin-bahin, kung kaisa para sa bulot, hindi mo mapamartsa, bilog ang iglesia. Kung ikaw, Pastor, hindi mo sila tanan, gid, madala, may mabilin, gid na, may ma. Pero, sa nasiling na gina ni Sir Holden, they are groups within a larger group. Pero ara ba lang to the extent nga nag-inakusaranay sila.
0: Barangay na sila.
1: Sila siyang, ang term nga ginagamit sa Bible is gapinuyasay sila. Nga hindi sila maghilisugot. But they belong to one church. Imagine, paano ay hanapon imagine no, nga iglesia ga-celebrate kamo sang foot washing Santa Cena kamo pero ang ang lawas ang attendance ara isa sa sulod sa iglesia pero ang tagipusoon ay do not know that we celebrate together for foot washing pero ang division in malikawan
0: so amo na ang problema sulod sa iglesia and now Paul has some says may maambal siya kay assassination Monday centered on Jesus. Ano Sir Holden ang medyo solusyon kay mga suggestion ni Pablo?
2: Ako dok gusto ko dalon ini mabutang ako sang historical nga ano nga example. Ang church ta ang aton iglesia just with the rest of Christianity man no. Ang Seventh-day Adventist Church we have had experiences nga among mani sa atong nga iglesia, even to the highest level,
0: yeah, even,
2: historically.
0: Even the, during the pioneering days.
2: Yes, especially
0: days.
2: During sa pioneering days. Kag nakita ta nga ining ginatawag ng mga cliques, mga factions ba lang. Okay, usually be, this is, ano bala tawag? Kita nga mga tao, daw ara agad sa ato nature nga, we tend to gather towards people of renown, people of, ina ba lang mga influential, mga charismatic na mga tao, maayo nga mga leader.
0: Mga leader.
2: And this is common sa atong church nga, even I remember nga, one of the biggest issues na our church faced, isa sa rason amon nimo kay may isa ka leader within our church nga grabe idol niya gid si James White. Idol niya gid si James White. Kag may mga nahambal si James White, James White nga gustuhan niya gid na namian gid sa sato. Amo na nga gusto niya man nga ang tanan man ng mga tao maluhod man sa kay James White, kag sundon kay idol niya gid si James White, and that actually created a problem sa sulod sa aton nga iglesia. Kag amo man ni ang mga cliques, no? Ang hambal ni Pablo, may ibang pastor nga hambal sila, ako ya kay Pablo, kuya. Isa naman ako ya dito kay Cephas, ako ya kay Apollos, kuya. So now they are turning towards leaders and turning away from Christ. Nagpalayo sila kay Kristo. So amo na nga ang kay Pablo ya, hambal ni Pablo, mabalik tayo kay Kristo. Nga ako ginbautismuhan kamo sa apon pangalan. Ginbautismuhan sa Apollos. Hindi sa kay Kristo. Kag of course balik ta dito sa cross bala pastor. Think last emphasis na kon. Kay sino nga cross? Kay sino nga cross? Cross ni Pablo, cross ni Apollos. Hindi amba niya sa cross ni Kristo. Mabalik kita dito tayo dapat mapailalong. Hindi tayo magsunod-sunod sa mga tao.
0: Yes, mabalik that's nice. Yes, Pastor Delbert.
1: Gapatig ko, Pastor, yung ang iglesia na kinahanglan sa mga talented leaders.
2: Yes.
1: But true. Sometimes talented leaders are the sources of cliques.
0: That's
2: correct. You know, Od Pastor.
1: Ang siya, ginkabahin-bahin, gintunaan sa pagkabahin-bahin sa iglesia. So, but the solution of Paul, that's it, has been cited na ni Sir Holden, ni Pastor Holden kagina, is that balik ta kay Kristo, kay sino ta gintugmawan, kay sino cross ang magluwas sa aton. So, this is the condition kung sa diin kinahanglan natin. Managanigin sila ni Pablo nga, be united halin sa saka katarizo.
2: Yes.
1: It means to say, i-restore.
2: Yes.
1: Ipanumbalik liwat. Ining mga nagbahin-bahin, ipanumbalik liwat. Kagina, what is the difference ang aton iglesia nag-emphasize ang small groups?
2: Yes.
1: So, anong ginkalainan sa small groups sa
2: clique?
1: Sa
0: faction.
1: So, te, as you had been cited, kagina ba, sir, nga, te, ang small group, so, ginbahin-bahin lang naton sila, pero may isa sila ka-goal.
0: Yeah,
1: may isa sila ka-tinutuyo. Pero, naglapta lang. Oh. Hindi lang na-contain sa isa ka-grupo. Para man gapon sa tanan.
2: Yes.
1: Pero, ginbahin sila with one thing in mind. So, hindi siya yan nga, ari ko di kay Pablo or ato-kato kay Apollos. Kay Pastor Tomado kaya. Ako ya, salain naman nga leader. So, but they are still united in Christ.
0: Yeah. Di ang click ya, ang difference ya, sa small group ka click. Ang click ya, wala gid sila yung attachment ka na isa. Lain-lain sila yung goal. Lain-lain sila yung tuyo. Okay. Ang tuyo sa isa yung makadto din, isa yung dito sa piyak ng grupo. But ang small group ya, with one intention, the same. Yes, nag-spread lang to have a good cut. Kaya ito ma-spread ka. Pero ang click ya, isa-isa ka sila. Lain mo sila mission, lain mo sila vision. Yes. Lain sila tinutuyo. Kagi sa pag-ini sa atong ng Monday, ining metaphor of body bala. Isa man sa mga solutions ni Pablo, tanong bala, hindi yan kamot sila, kamot kuya, way kulabot sa mata.
2: Yes.
0: Yeah, and that's correct. Kuya, ilong way kulabot sa imo. No, we still function at the same time.
2: Yes.
0: Even though we are differently distinct from one another, but yet we have one purpose.
2: Yes.
0: It is because we are controlled by one mind.
2: Yes.
0: Yeah. Balik ko sa imo, Pastor Delbert, wisdom and maturity. Ano na di ang tuyo ni Pablo? nga magpaka ano na hamtong
1: magpakahamtong kita. Pastor, no, kay kung kaisa in leadership we emphasize amo naman akong kaisa, no, we emphasize accomplishment, and then sometimes we align our church and the way we approach into leadership with the standard of the world. Mm-hmm. So yes. Amo naman na siya, kinahanglan natin bantayan. And then dere siling ni Pablo yati hindi ita mapilit kay ti kung kaisa kun makita kag maobserbaran sa aton ang clicks ang pagbinahinbahin but silingon hindi kita mga mature. Siling ni Pablo ang term yun di gani mga natural man. Pa kamo hindi pa kamo nagtubo sa espirituhano.
2: Yes.
1: So in 1 Corinthians chapter 3:1-4, so ginlaragway dira ni Pablo nga kung bisan pa gani kung kaisa niya gintagaan ta kamo sang solid nga pagkaon, pero ti wala, gatas lang kamo anay kay kinahanglan kamo magtubo from that. So if there is division inside the church, it means to say it needs to grow in maturity.
0: Yeah, people has to be matured. Yes, Doc. Sir.
2: I think, Doc, no. I would say also nga positively siguro. Dere kay Paul daw tama us daw. Ano kung ano negative gitna. Pero tuod chakto gito ang humble ni Pastor no nga. Whenever there is division is a sign mga kauturan of spiritual immaturity. However, in the same sense, makahambal man ako nga ang division, bala kung may ara divisions nga, you know, one side wants to do it this way, another wants to do it this way, it's also a sign of growth, no? It may be a sign nga bata pa gid, no? Bata pa ang ininga grupo, ininga church, still a young church. However, at the same time, nagapakita man ina, when we go through this, inablang kung masulbad ini, kung masulbad tayo ni, we will grow as an institution, as a church. Kaya mo na nakita ko man in Adventist history, sa damo nga mga time nga may ara faction. In a way nga, hindi magiging nga always, pero there were those times nga may ara sang daw ma-separate ang church.
1: Do hindi mahubas, sir?
2: Oo. However, pagkatapos sina nga crisis, when we deal with that crisis, when we deal with factions, nga mag-unite ang church, may haras ang dako nga growth both in mission, no? Both in involvement sa members. So I would say nga, though it is a sign, inisaya, it is a sign of spiritual weakness, spiritual immaturity, when we deal with it, no, when we prayerfully deal with it as a church, it can bring out blessings for the church. Hindi nga kay amo na pasagdaan ta na lang, no, when we deal with it. And this is what I have seen in Adventist history, kung magwa ning mga factions and when we're able to deal with it, growth and blessings is experienced in the church.
0: Dugangan ko, Pastor, kanami sa mga punto. Sa atong nga Martes, wisdom and maturity. Ang opposite sa maturity is childish, immature.
2: Yes.
0: Ang pagkabata-bata. Ang tungtag ang pagkabata-bata. Ang characteristics ng mga bata-bata, kung sa bata. Ang bata, hindi ginay mag-share.
2: Yes.
0: May sakalulipap, hindi niya ginayatag. Ay, yan lang kamuya. O sige, dilabdi. Pero hindi yung ginabuyan. This is mine. That's the nature of a child. Di amo na siya. Kung nga itong napaminsaron bata-bata, that's it. We claim everything as ours.
2: Ours, yes.
0: Ang mga improvements sa iglesia, amo na, ako na, ako na, ako na, ako na, ako na, ako na, ang suga na, ako na, yes, ako na, kung wala ko, di wala ni. And that's immaturity. So, amo na siya. Okay. In contrast, kanto kita sa servanthood. Sir Holden, balik ko sa'yo.
2: Yes.
0: Yeah, in contrast of immaturity or childishness, yes, is to be a good servant.
2: So, pwede taman mahambal, Dok, no? Sa sininga context, ang contrast sa immaturity is Christ-likeness. No? To be, and Christ-like and childlike does not mean immature.
0: Yeah.
2: Kaya kung tandaan mo, I remember, the area Christ-like servanthood. And ang ma-picture out ko lang gid, Pastor, Doc, na when we talk about Christ-like servanthood, kay Myra, to isa ka time, when Jesus was with the disciples, upo niya mga disciples, mga apostoles, hambal niya, they had, may ara sila sang conversation about sa leadership mo. Who is great, who will be greatest, sino gid ang greatest sa ila. And then Jesus Christ, hearing them, gitawag niya sila, dali pala ka muna.
0: Dali ka muna.
2: And then nagkuha siya sang bata, ginbutan niya sa tunga nila. Humble niya, whoever wants to be the greatest must be like one of this. No? Ang pinakataas amo ang pinakanubo. Kag hindi ko malipatan, Dok, sa klase naton sa una mo, gin-emphasize mo. Leadership, ang leadership is servanthood. No? Servant leadership. If you want to be the greatest, you have to be the least. Amo ginang pakita ni Kristo. Yes, dara lang ko asado.
0: Yeah. Pastor Delbert.
1: Ang Grego nga pulong yung ginggamit there is doulos.
2: Yes,
1: sa English, na-translate natin servant. Or actually, it is not a servant. It is slave.
2: Slave.
1: Mas
2: ulipon.
1: Ulipon. Wala ka kahilwayan. Pero sila niya, it should be servant slave. Ulipon ni mo nga nagabulig sa iyo. So, kung ara kita kay Kristo mangin, iara kita sa huna-huna ni Kristo bilang nagapangalagad as servant slave. Di may bugal bla kita kung ano ang hambal sa aton sang aton amo. Kung ano ang isugo sa aton, makareklamo bala kita. I think this is the way we need to look into the leadership. Kag amo ni siya ang standard ni Kristo. Kaya ang standard sang kalibutan niya, lain. So, kinahanglan naton ang ihimplo sa isa ka leadership nga nabase sa ihimplo ni Kristo. Nga walay sapayan sa iyahimaya dito sa langit. Imagine nga ikaw dito sa langit, crucify ka sa tao.
0: Amunang hindi maintindihan sa tao. Only Christian can understand Christianity. Yeah. Pero ang iba ng mga religion, ang mga Buddhist, ang mga Shintos, what? Diyos na ginamapalansang sa cross and that's it. Yes, Pastor Guay.
1: Yeah, Pastor. So, this is Christ. So, it is not a political. Ang kwa naman natin is that because kung kaisa kung sa aton iglesia, if we cannot provide a Christ-like mindedness leadership, political leadership will take over philosophical or other standards ang kalibutan na ginahatag sa aton, Pastor.
0: Yeah. Balik ko sa ruling. Ngayon aton nga problem subong nga ginasolve is cliques. Ang pagbayin-bayin sa iglesia. Ang mga faction nga nagresulta sa problema sa iglesia. Balik ko sa karakter sa bata. Aside nga bata, don't want to share. May tendency of ownership. Okay, may ara man ng bata karakter nga hindi magtrabaho, hindi mag-serve. Gusto lang nila sila yung servisuan. But kita yung mga mature like parents, that's already our nature to serve sa atong kabataan. Ang servants, even ang labi na ginang slaves, they don't have rights. Yes. And then during the time of Christ, during the time of Paul, balaan gidya sa tanan na tao on how to be a slave. Ginahasilin nila, sila ni Pablo, maging slave kita. Like Christ. Nga si Kristo disown everything, gimbayaan niya.
2: Tanan.
0: Okay, wala position na tao ganis siya sa pasungan lang. Just to show to us how to serve one another. And that's the wisdom. That last week, ang munang contention. Nga ang tao gusto yang magsaka gitte ang ginapaabot nila nga Dios nga ginapresentar ni Pablo is taas alam, philosophical mind logic. Ang mga Hudyo yang ginapaabot nila nga ina nga Dios may ginahimo, may signs, may miracle nga ginahimo, yet they were disappointed nga si Kristo ya nga ang cross ya amo yang ginapadako ni Pablo sa yan wali. So amo ni siya sila ni Pablo, let's have the mind of Christ. Okay, nga nagpanaog siya. And then serve one another because we are matured.
2: Yes.
0: Last, wala na give kita time. Last point. Sa Pastoral Delivered, lifestyle that reflects the cross. Sa Thursday.
1: Dari sa Thursday, Pastor, may dua lang kita di kapon kung gusto i-emphasize kay sila ni Pablo, tinugyanan kita sa mga tinago sa Diyos. So, kung ikabuhi na ito si Ginoong Yesus, kagmayara kita sa unahuna ni Ginoong Yesus, and ang success gina-attribute na ito, hindi sa aton ko galingan, Pastor, kay yung kaisa, sila mo na kagina nga, ini nga mga donations na ako. Wala na ito yung attribute sa aton ko galingan, yung attribute na ito si Ginoong. So, that's the first. And then, the second thing is, ang solusyon lang gid sa pagpinuay, isay sa sulod sa iglesia amo ang pagpailom to suffer for our brothers and sisters. Pailom lang gid kag sige. Pero hindi naman to sa punto nga abusaran.
0: Napakon ba na.
1: Pero magpailom kita sa interes kasubong sa ginhimo ni Ginoong Jesus.
0: Yes.
1: Imagine what Jesus had done. Aw man ang gusto mong matabo ni Pablo sa aton nga magpailom kita. Kung kaisa amo na bala not to the extent nga maabot ato sa barangay, maabot ato sa korte, maabot ato sa Supreme Court for that cases nga mga kaangay sina. And then ang matabuan pagidbi nga ang judge Adventista man tindo pa budlay or ang fiscal or ang police nga magkuha sa imong letter tindo mabutang ta sa alang-alang no. So para sa akong pastor ang pagpaumod lang gid kaangay man sang ginhimo ni Kristo amo ang makasulbar sa bugal nga nagatubo sa aton agud ma buhin-buhinan ang pagbinahin-bahin sa sulod sa
0: ikaw. Kanani sa imo gamit, Pastor Melongo, pagpaumod. Yes, Milita. Sir Roldin.
2: Siguro, Dok, to, ano ni, to summarize ako na intindihan sini, nagakinahanglan gid kita, no? Ang aton nga mga leaders, nagakinahanglan gid kay Kristo. If there are people in our church, mga kulturan nga nagakinahanglan, Pastor Dok, sa ano ni, nagakinahanglan sa kay Kristo, sang gahom ni Kristo kag sa balaang espiritu, it is the leaders. Kaya nga itong mga leaders, I remember one of the writings ni Ellen White Humble niya, ang mga pastor, ang mga leaders sa church, dako ang hawid ng impluensya sa mga kauturan. Among ang panulay nagapangita, gitpaagi, na ilang inabalang you know to point either point people towards the leaders or point people towards the defects of the leaders. Kay kung ang mga tao hala magsagi na lang sunod-sunod ay dito ta kay pastor kay nami magwali si pastor ay dito ta kay elder kay nami ang leadership ni elder oy dito ta kay dako ang donation niya instead of bringing us to Christ, bringing us into unity in Christ, to dito ta ginadala sa panulay sa aton ng mga leaders. Dito ta mapalikod sa ila. Kung hindi naman, tulok naman ta sa ila, makita ta, ay, si Pablo, di ba? Ang humble ni Pablo, ako yaw, pagkado ko da sa inyo, ang wali ko ya, hindi ya bombastic mga wali ko. Simple lang, kaya ako nagasalig ako sa gahom, sa cross ni Kristo. Ang words ni Pablo mo. And what we need leaders that will really submit to Christ. That's what we need at this time, Yud.
0: Kristo. Mga kulturan mo ay nakita panahon. Yeah. And that's correct. Ang mga bahin-bahin, kung nagbahin-bahin sa una, sa panahon ni Pablo, amo man subong. Hindi aral lang yan. But we are still in this world. Wala pa kita sa langit, mga kulturan. Kaya hindi nga problema pagbahin-bahin. Hindi lang ni Adventista, atangang ang mga reliyon sa bilog ng kalibutan. Bisan pa ang mga Muslim, mga Hindus, mga Buddhist, may pagbahin-bahin din. Because Satan is still alive. But the solution to the problem is Christ. Last word ni mo, Pastor.
1: Second point out kay gina ni Pastor Holden ang kung may mga pagbahin-bahin man gin, hindi lang sa extent nga magaguba mismo kag magadeny sang pagtuon natin sa Kristo.
2: Yes.
1: Kaya kung kaisa ang may pagdiferensya na makalabot kita sa bag-o nga paghango, bag-o nga pulisya, bag-o nga organisasyon, kag bag-o nga kadalagaan sa buhaton sa inyo.
0: Amen. Yes, sir. Amen.
2: I-quote ko lang, Doc, ang hambal ni Ginoong Jesus. Hambal niya, if I be lifted up, I will draw all men unto me.
0: Yes.
2: Mulang ginato.
0: Mga kauturan, that's correct. Ang solusyon lang yun, let's have the mind of Christ. Nahalihin dito, magkaroon bilyonaryo, trilyonaryo, tag-iya sa bilog ng universo, yet, nagkanto din yung mga kauturan, kahit nag-upod sa common people, kabay pa, kita ng mga professional sa iglesia, kita ng mga leaders, nga may mga title lang ato, yung mga ngalan, may mga sumpon, mga kauturan, let's be humble enough. Let's reach out those who don't have sa sulod sa iglesia. And you will notice that everyone will have unity. Kabay pa, amun yung mga kauturan na ito, na experience yan sa bilog nga pag-alagad na itong sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Holden magpangamuyo mga kauturan. Ato na naipasalamatan si Doc Erwin and Doctora Rhoda Hardenico, si Ma'am Evelyn and Sir Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Northern and Ma'am Rosalina Ribieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabana, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex and Ma'am Jenna Federo Ilungar, Jimmy Trino and Ma'am Anili Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel, Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Sir Holden.
2: Mga moyo kita. Amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat Ginoo sa ginhatag mo nga paghangop sa amon sa sining adlaw. Salamat nga ninsindihan namon Ginoo nga ang matuod-tuod nga paghiliusa yara gid namon makita kung ikaw Ginoo ang amon nga dayawon, ipataas namon ikaw sa amon iglesia, and that we long Ginoo nga ikaw ang maging sentro di lamang sa amon iglesia pati na sa amon nga mga kabuhi. Because, dear Lord, nakabalo kami nga ang panulay na kapangita, ginsing paagi. How, dear Lord, nga iya nga dulaon ang pagiliusa sulod sa iglesia. Because the devil does not want to fulfill the prayer of Jesus. Ginoo, we want to fulfill that prayer. You have prayed, Ginoo, nga ang imo nga mga katawhan maghiliusa that Amen. We may be one.
0: Yes.
2: And we pray that you help us, you know, buligi kami nga ma-achieve namon na sa sininga iglesia, tubtubgid sa imong pagbalik. Ininga tanan ginapangabay sa ngalan ni Jesus. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Saliwat 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.